0: patong kada social pension. O ganito ato kina hugat, dahil nga nga pag-implementar ita universal coverage ito a social pension. Nga tanan gabaton. Manggaranon pobre, pensionado ka, bukon, may pamilya kang abroad, manggaranon ka man na, or pobre ka, gabaton ka. Daya dapat ma-implementar at aton nga gobyerno.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Ara.
1: Radyo, radyo, todo.
0: May nagapatamyaw yan doon, ara. Hambay ko gini. Oh, ara. Good morning kay Ma'am Gina Abilio Johnson. Kapitan to be, it kaano? Ah, ite. Pero kaya na nasairan ko nga mag-first cousin gili si Ma'am Gina Abilio Johnson ag si Kapitan Vic Mandal.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oo, condolence kita sa pamilya ni Engineer Feliciano Depositar Tansinco Jr. Kay Kagawad Arnel Cardinales. Matsa, permit ang may nag-birthday sa Kwan, sa Mubo. O may nag-birthday umataho. Si Asley Nicole. August 9 ko no, hinagara. Advance happy birthday ah. Alin sa Cardinales family. Ita Abanti Mubo. Kay Kagawad Arnel Cardinales. O good morning gid mga ang kanit Cardinales o nasa Mubo. Aguna gali sa akon nga classmate nga manog Kagawad man da. Ini Chari Baltasaryap. Buna man sa sityo Ilawood. Ah, okay. San Obaro. Ah, nakaranga. Kahapon. Oo, kahapon pagali. Doon nga gubong ni Kwan, Engineer John Tansinco. Ah, okay. So, kahapon gali. Ruan nga funeral mass. Iya sa Sinyan ni Baptist Cathedral. Agin hatun yung temo sa nang uling paghawayan sa Kalibo Municipal Cemetery. Okay, thank you again. Bagsik ni Juan. Hay, salamat sa lahat lang. Akil ko doon. Pangit mong kabanding. Medyang magamig-gamig. Good morning man gihapon. Magamig, makaroon kapin una sa inyo. Kumaring July, Kitobira Chua. Dahil una kagid magapit sa baybay. Aga una kagid sa katangkihan. Di ba ga tutuglin na klarito? Manami gadugang. Dugang uman kamo para magtatlogon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Toto Glenn. Nami, gadugang kara. Hey, magamig. Agod niya, tatlo gunda yun. Usit, yaki.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Mayat ko nung pagpamati sa nagabaligya it mga santos sa likod simbahan. Una kay Kuya Edie Villaroben, aga Sima Religious Articles. Alin kay Mike Dilatore. Nga nag-monitor man katon. Kay, happy birthday gali ha, sa akon nga lulong Kagawad. Dating kapitan, ag Kagawad makaron, itnapnot, madalag, ginaga birthday. Happy birthday, gid. Kagawad, Lolo Hill, niyon. Ginaga birthday today. No invite, ah. Lolo Hill, no invite, ah. Ay, happy birthday, gid, ah. Akong lulong gwapong dating kapitan, ag Kagawad makaron. Kay Toto Roger Lucero Nagales, good morning. Aguna sa Office of the Barangay Affairs, itaton nga, Munisipyo Tialibo. Kanyo pa, dali lang gidong. Kay Nung Liland, Navarra Lorente, thank you again, Nung Liland. Kay Teacher Sherry Herbacio Lozada, Sir Eugene Boyk, advance kid ha, congratulations. Kay Engineer Titoy, aga Doktora Malu Rodriguez, magamig makaron, nami magpabukotabo, Engineer. Madam M. sa Lopez Velez, kop-kopi mo nga mga doge. Kay Tay Lasio, good morning Tay Lasio. Kay Nung Ray Rogan, ag kay Nung Lino Japo, ag kay dating Congressman Carlito Samson Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pod, tamiyawin kami sa El Barrio, Sibabaw, Reyes, ag Mendoza family. Wakamod brownout. Pero may brownout makaroon, El Barrios Ubos. Dong El Barrios Ibabaw, Ampod Rodel Reyes. Wakamod brownout ah. El Barrios Ubos, malangro ko may schedule makaroon nga power interruption. Magapadyapan nga porsyot kalibo. Arong makasperensya makaroon ita power in interruption. Dali agit. Harang nga ni nga nagbugaw. Ha, gali. Bumugaw ka magami gabi eh. Ma-report ka gali ha. Ito ka mamahaw ag makapi. Oh sige. Mag-amat-amat ka na engineer ni Store Tito Yuyo Rodriguez. Kakabakasyon niyang ra, kakaabot yang halin sa Las Vegas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Roger, ag sa pamilya Ray. Oh good morning pamilya Ray. Una sa Puro 4 sa Badyo naman siya adlaw-adlaw ginagapamati. Agay Neil Crispino Ray. Thank you kid ha. Pamilya Ray. Ita Puro 4 Badyo naman siya. Ag pamilya Ray gali una sa Aliputos. O akon nga mga classmate mga Ray Ricasa, Jimenez. Oh good morning kid. Ara Injera Titoy. Ara. Oh. May congressman abi makaron nga nagaduso dingdong. Si House Deputy Majority Leader aga TGP Party Representative Jose Tevez Jr. nagduso ithag ng laye nga ginabawal arumang individual with government contracts nga magkandidato. Ay paano ro mga kandidato nga kontraktor gagi? Kon ginabawal ro mga kontraktor nga may kontrata sa gobyerno nga magkandidato ay hindi ka tingali qualified, dikyo ka gagigali engineer Titoy, dikyo ka. Kon may pasaray nga ra nga layin ni Tevez, dikyo ka tingagi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Abot ang bagon todo. Si Mayor John Labaw. Ah, dapat DQ man ni Mau. DQ ay sa gobyerno eh. Ang kontraktor, di ba? Mayor John, DQ kagali. Kung may, dapat hindi may pasar na Mayor John. Ay DQ kagagi. Disqualified kagagi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Ang dahil nga ni kuno. Ah, nga base kung may pasar ay ngarang layi. Hay matsa, nag-decider na lang si Engineer Titoy nga si SB member Pugi na lang kuno. Rumabaylo ka na sa batan, matuod ra SB member Engineer Pugi Perlas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hay papaano taro ako nga kilaga ng mga kapitan, ng mga kontraktor? Paano taraw akong nga kilaga nga nga mga mayor nga mga kontraktor? Hindi, gali ka mo kakandidato kara. Hay, kontraktor ka mo eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, wapaman ah. Wapaman. Ano pa yung manda? Hagnang layi. Bill pa yung man. Aga, matsabo kara hindi magsugot, Engineer Titoy. Haman. Ay kagabanan ko mga congressman, mga senador, ay mga kontraktor. Kita nyo mga kontraktor nga ni Taugon. Pag naipasari ang bill ni Tevez, abo ta. Nga disqualified di aging kumandidato ng mga congressman at mga senador. Ay kaabo-abo ng mga kontraktor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Karon galing istoryahan ta. Good morning, Gidig Bata. Dido Reyes sa California. Ma'am Lina Mercado. Blessed weekend. Doon na sa Sydney, Australia. Ma'am Gima Tolentino. Good morning, Gid. Iyaw man ta magpaugta sa program. Okay lang, Toto Arby. What problema? Ah? Basta importante, no hitting below the belt. Di ba makagwapo? Pa-shoutout sa akong angkol nga kapitan Tubi at Pampanggo Libakaw. Si angkol Uno Season. Ag sana nga magugang angkol Winston nga nag-agtugid sa bagay ko Webes. Salamat gid. Alin kay bungson nyo? Una sa Marikina. Agali ha? Kay Chile Timburasa, good morning. Una sa Thailand. Toto Roger Nagales. Oh, thank you man. Kay Ma'am Haina Merced. Oh, good morning. Bless Saturday man. Ma'am Bilia Lozero Crispino sa mga Tagaliputos. Adlaw-adlaw ginagapamati sa tulo komentaryo. Thank you again, Ma'am Bilia Lozero Crispino. Una sa Liputos. Kay Will Andrade Tambong. Malisod man kung maugan, limitado yung pagpanaw-panaw. Pero okay lang, nga nag-ugan-ugan ay rumangaganas nga nagabagagtik kon bakod kong inotel nga rang niya, hatubi-tubian man. Di ba nga Mayor Simonet Francisco? Ma'am? Karunong tawagan mo si Mayor Francisco kung ano rasabat ita niya after galing ni Juan Escalona. Kay Dang Franco, good morning, Gid. Madam Dang Franco na sa New Washington. Ay, may sabat ko nurong niya kay Mayor Simonet eh. Ano nung sabat it niya? Di, kita nyo rabi. Si Mayor Simonet na lang nagahugag makaroon. Agkon na mag-okay ra, rubinipisyaryo ka ra, hindi lang New Washington, banga pati kalibo. Makasamit ka mo kong binipisyo pag nag-okay nung sabat it taga niya. Gubak-gubak nung karsada, una sa Tinigaw, abay ni Benedicto Solina. May porsyon mataking nga manami. May porsyon nga lubak-lubak. Tagli ka to pag doon slaughterhouse, lubak-lubak gidman. Ang dating karsada, paggampas mo't bagay nga raw, sa may likuan gid, ni Kagawad Anay, o Kagawad Makabante, o rikaroon man, lubak-lubak man natuod.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sus Arby. Hey, punta, ato pa nagugdang Romanila. Actually, gugdang man pirmi Romanila pag umuwat mabaskog. Pirmi man nga ginabaha rong Manila. Magapan nga porsyon. Arbit Manila, ginabinaha man pirmi. Kung sumuod man nung nakapila nga ron nga bagyo, hay hapito na rong mga korap mga politiko sa Bilog ng Pilipinas. Punta, Igbata de Dorilles. The problema nga ni, ay runat ang mga bagay karon, Igbata de Dorilles, ay puro ta konkreto. Mga building. Kung bagyo malat ah, wa kita sa lat katinag-tinag. Pero mga korap kong bulit, tanawa ba nakikiigot mga kilat? Tag mga pubre, tag mga mananggit, mananggite. Tag mga naga pamunit ito sa baybay. Rin tanong mga ginaigot kilat kay tag mga pubre. Eh paano igoon do mga korap ka mga politiko ay sa building sa nag-i-star? Bisan bumagyo mataon na signal number 5 ay inatasan na sa mga konkreto ng mga building nag-i-star. Paano mo sa na ay hindi kit sa naigupad?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Good morning kay Sunny Antara nuna sa Tagas Tangalan. Tres Hermanos, blackout na naman. Shout out Woods Francisco ag Dr. Jones at your service. Mag-FB ka na lang muna. Happy Saturday Jet. Pahuway anay kita ita walking. Ay maugan. Wow ta si Maymay actually. Dulag apikto katon makaron. Taglayat anang bagyo sa Guwat Pilipinas si Dolphin. Agdayang tatlo ka LPA sa Guwa ita Philippine Area of Responsibility. Agmat sa daywas sa tatlo nga ra hay mangin bagyo gid. O dayro bagantayan sa masunod yung mga inadlaw. Paaling kuno paghapit sa mga buhaya naka-aircon kuno sanda man ni Arbi tama kating Arbi. Shout out sa mauganon nga panahon sa Katmon Altabas. Oh, good morning gid Madam Ninya Bilarmino kay Ma'am Imelda Fernandez Sunyo sa Ganson. Aba, Ganson Hamindan, una sa Kapis. Kay Jason Pasilan Sunyo, good morning gid. Una sa Alfonso 12 sa Libakaw. Kay M. Michael Mr. Pilante. Oh, good morning, una sa Katiklan. Madam Blinda Taay. Kay Kenneth Pa-shout out kay kagawad Anita Lunto Reyes, Reynaldo Ray Reyes Senior, at kagawad James de la Peña Mabilo, New Washington from Kinit. Good morning, Ed. Cap Vic Mandal. Cap! Ano ka ba tuon niya rin mo ko nung first cousin ay interesadong komandidato at kapitan sa kano? Si Ma'am Gina Abilio Johnson. Ha? Imo tagaling first cousin da. Aba. Awa, pamana. Taganawon, taganawon. Kaya sin Totorate, good morning, God bless man. Andrio de Luna, sa anang pamilya ko no sa Sitio Cabaya, Barangay Manika, Libakaw, nga nagapamati, habang nagkakapi-kapi. Thank you, good. Kay Rosel Digan, good morning man. Badam Rosie Isog Sandagaw, kagawad Michael Sulina, happy weekend. Good morning man, nag-more power, dating Kapitan Eupemio Tim de la Sena, una sa Poblasyon Makato, agkaya former Vice Mayor, is member makaron Nini Nerly, Fer Malino de la Sena, nga nakatuto ka ton, adlaw-adlaw gid. Mambaw si Captain Dindoy, ano peace sa boundary, ta kaming peace. Good morning, Patamyo, kuya. Kami kapamati ni Sabana. Dali lang mag-brown out. Good morning, gid, Ma'am Marquia. Remicho Makiling kay J, Jeffrey Cabal o na sa Katiklan Market naga pamahaw habang nagapamatik imo. Shout out sa akong kumparing Neil Boy Butsoy ag Chester Pugi kay Cloyd Beltran, thank you man, good morning. Aisa Tagumpay from Hawili, Tangalan, ginagreet na ron ang unga nga naga birthday makaroon ko no si Siden Jamrex sa Tagumpay nga naga-birthday. Kay Tolit Staiko Vlogs Chavez, wala sa Katiklan, ag sa Naasog Malay, good morning. Teresa Daguno Vega, ma'am. Good morning ko na sa mga taga-Aklan. Ingat daw tayong lahat. Kay Arsing Bulos, happy birthday. Oh, ano na? Dual citizen. 68th birthday. Kay Lula Sara Marte Hinaga. 60 na Hinaga, dual citizen na. Filipino citizen, nag-senior citizen, si Lola Sara Marte. Inaga daw, birthday, advance happy birthday, haling kay Arsing Bulos, agaling man kako na. Kay Roger Barrientos Tupas, good morning man. Engineer Cesar Gomez Taiko, God bless you always, una sa inyo Buswang. Tatay Jesus Jess Alcobendas, rotawo nga punong-puno ng pag-ibig, dapat araw-araw daw may pag-ibig. Good morning tay Jess, una sa istansya. Francis Magallanes, good morning man. Malabo talaya na ron na mga bawal ng mga kontraktor wangan na nabawagan pamilya sa politika masin ginaistud Johan pa yung sa Senado. Mga senador man mag-ina. Oh, tama ka. Kay John Rex Laurel, good morning. Agpa-shoutout ko na sa kapamilya sa Pook Port. Ag kay dating SB Longlong de Asis sa Nabas o na sa Hibon. Kay Kapitan Hill Apolinario Moran. Sino ba rokap? Ka-inkwentro mo Cap Hill Apolinario Morandan Titigayon. That much si Engineer Andro Makabalis yung man ko, no? Good morning sa mga ka-farmers ko, katulong jet. Sagamat sa uwan. Mapatanom mo kita. Dunggubak-gubak. Gina-bidding yun sa 11 para sa sitio Purokdos. O Purokdos sa Tigayon. Rin yung lubak-lubak ng karsada, gina-bidding na. Sa August 11, kaya hugat-hugat na lang kamo, mga taga-Tigayon. Inyong mahugod nga Kapitan Hel Apolinario Morandante, nagapaalinton kinyo, 11 segundong bidding. Ita ginakongkretong karsada, una sa Purokdos. Toto Paiba Vlogs, good morning, kid. Patamayo lang sa Paiba Family Talon Altabas, Sitio Hunugan, or Hinugugan. Nga nakatrumpagid sa Radyo Todo. Thank you again, Toto Paiba Vlogs. Good morning, bati mo yung pamilya Taiko Agrees sa New Buswang. Ano kay Tolitz Taiko Chavez Reyes. Kay Toto Eric Kunerken, mayong agaman. Una kating yata sa Lambunaw, Iloilo. Kay Madam Bill Arsula, happy weekend sa Hong Kong. Lia Manggao Saminyo, good morning madam. Kay Auntie Dailing Ong Di Pilipi o nasa Libtong. Have a blessed weekend, Auntie Dailing. Reyes M. Jury, good morning. Mas gusto ko pang maga pamati imo kaysa iya sa amon nga ra. I love New Washington. Masadya ta firme sa New Washington ngaron. Ha? Ah, masaya-saya at alagi sa New Washington. Madami Villaruel, good morning, Gid. Oh, good morning everyone daw. Kay Kagawa Jerry Adok, una sa Tinigaw. Time check, 8:20 kunong oras. May supply gyapot kuryente. Akil ko anong oras, Gid, ma? Ayawon nga ni pagpangayo ang maputo. Mas mayad nga ini maputo bagsik ni Juan. Wa ka pa na ilang diretso rin mong supply kuryente. Ayawon pagpangayoa nga maputo. Good morning, Gid. Happy monitoring, Gid. Kaya Congressman Jesus Papa Jess Marquez nga nagamonitor makaroon. Kaibahan si Congressman Lito Marquez ag si Engineer Titoy ag si Taylasio Guarino. Aba, ka namin itong pamahaw mo, Tatay Jess Alcobendas. Good morning, Gid, ha. Una sa Alcobendas, Heavy Equipment and Supplies. O, samon nga pagbalik, ha. Ay, yagad, abi ko nagtaliwan nga adlaw ra, nagdangop, Gid, ha. Aga, hopefully, ka pamati man si Kapitan Jesse Morales ita libas. Agon matawad din mo at ligwa man. Nga makaplastar man ko nang aside. Kuha nang naging decision nga ra. Ay, bisan ako, nakibot ako sa dayang ruling. Ruling. Decision ni Kapitan Jesse sa reklamo nga ra ni Ronnie Escalona versus Mrs. Rafaelina Rimaneses. Ay, at abiro hambay ni Kapitan ay wherefore the complainant transaction is illegal. Grabita. And the complaint has no probable cause. It is further found out that the allegedly lost digital weighing scale, haling kilohan malangki, dong dahilan, is found to be brought by the complainant. Oh, sabton dahil doon na ni Rony Escalona, ikaw man kuno nagbit-bit eta nadugang kilohan. And that there is witness kuno or witnesses regarding this. Thus the complaints lack legal basis. Daya man lang rakon nga gina-question. Daya man lang rakon nga gustong klaruhon, Kap Jesse. Daya nga nga. Does the complaint lacks legal basis and merit? It is hereby dismissed accordingly. Dahil dong Kapitan wa tabit poder nga maghambay nga rong sangka reklamo. Hay, what merito? Ag legal nga basihan? Dahil korte malang nung pwede maghambay nga rong kaso, what merito? What basihan? What probable cause? Di ba nga, Judge Marin? Attorney Hipte?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan daron pagkatapos siya mangkara alas 8.25 banwa oras sa Tukinyo at Hinebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo or cup ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa chance manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alley na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: products. Join na! San Miguel Pilinwin Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
2: DGX 500.
3: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay.
2: Umawi ka na lang
3: sa DGX 500.
2: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
3: Panglaban sa mga free radicals
2: na nagdudulot ng sakit
3: at pagkasira ng katawan.
2: Ang DGX 500.
3: Araw-araw
2: bibili sa mga butik.
3: Phone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
5: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit gin.
5: May free collagen.
4: Gutatayon ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
2: Lakas.
3: At gaganda ka pa.
2: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Kilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
2: Matatas mga butika.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Si Mang Jenny ng Occidental Mindoro.
15: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow!
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Todo, komentaryo, walang inaantrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, radyo, todo.
17: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 8.39 na. Daligang ay si Mr. Ronnie Escalona ginatry ta nga maabot doon ang linya. Oh, may trato naman kami kahapon eh. Good morning anay kay Todo Chris Ang Suarez. Ag sabilog ko nung nga nagapamati sa Radyo Todo kay Mr. Randy Samson Sarabia. Oh, blessed morning Jet. Ag happy weekend kay former kay ex-congressman Lito Marquez. Halin kay Randy Samson Sarabia. Sulit-sulit gid eh. Samson Sarabia pa. Kay Brando Santisas, happy listening ko no kay Randy Ran Santisas. Aran sa linya, si Rafaelina Rimanises, parang teacher na mun dun sa Daha Sur noong high school. Agali, Madam Bill Arsola. Aran na sa linya, si Mr. Rony Escalona. Sir, good morning.
8: Ma, pala, malabo-labo. Iyang sugod, sir. Ingan, ma. Sa pihak ko ang number, sir.
17: Haling ko na sa pihak ang number, dong. Ay, pero okay, matanasugod iya ka, ton. Aton nga sugod ito ka na may problema. Aroan nga audio iya ka, ton. Okay ta. Aroan nga sugod ito ka na rong malabo daw.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Samtang inahugat-hugat, tarong saan ako nung number nga sa bilog tawag dong. Gapamati kami udya sa Hibo Nabas. Rubiti family. Aling kay Dirk, Jan, Rubiti, Milodias. Una sa Hibon. Good morning, kid. Una kay Ampun Eric, gili. Laser na kay Ampun Jean Reyes. Kay Mr. Manuel Nimes, blessed morning, una sa Libakaw. Kay Rose Ostan, pakibati po, Ostan family. Oh, good morning, Ostan family. Kay Madam Catherine Ismail Almero, nasa naman siya. Good morning, guapa. Kay Kagawad Tubit, Mabilo Kalibo. Kay Don Cipriano, una sa Pangpang Village. Kay John David Lu. Good morning, kay Kapitan Bong Moises. Sin si Kapitan Bong Moises nga ra? John David Lu. Good morning man po, Kagawad Nunghil. Always listening to your program. Todo komentaryo. A blessed Saturday, everyone. Hari kay former Kagawad, Agmanog Kagawad man. Hel Reyes, it is tansya.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Okay, takatuan ang sugod. Problema, Roan. Ato nga sugod ito ka na may problema. Roan nga sugod ya katon. Okay ta. Kay Nini Landa, Sir Bato si La Cruz, nakaraos man ng birthday kahapon. Birthday mo gali kahapon? Wow! Itulog lang at makagising agmayad. Okay lang na yan, Nini Landa. Importante mayad nga gawas. Ah, ayos ang yan. Agabilited happy birthday, kid. Nini Landa, Sir Bato si La Cruz, nga nag-birthday kahapon, belated happy birthday. Yan yun to. Ilang kita sinya sandong ko na ara na ha. Good AM, Radyo Todo. Dapat sigurong magsara lang rong inutil nga rong nga niyaklan. Kung hindi, sanda ka servisyo at mayad sa mga mangunguma. Pilot ang dagon matuod nga puro na tariklamo at nga nababaton sa aton nga niyaklan nga ra. Pilot ang dagon. Nagasalig kita ay included yun sa national budget. Ha? Dung niya, daw imbis nga nagnami, nagbulok pagid niya ni serbisyo.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
17: Ang bayad niya rin nagapamati si Congressman Jesus Marquez sa kana lang nato ni paabot. Ay matsab si Congressman Jesus Marquez, kundi ako magsaga, ay member na imot House Committee on Agriculture. Agriculture at aquaculture. I-check ko ha. Ako na member kami ni Mau. Kanugon yung kanagin na pasweldo at gobyerno. Di ka daw nung problema nga ron. Ngayon makaroon, pabalik-balik. Tama ka. Si Kong Jess Marquez sabi, haya daw. Dali lang i-check ko na ano roan ang committee ha. What's a member remote committee? Or, member for the majority Mau eh. Ita committee on agriculture, ag food. At the same time, aquaculture, fisheries, and the fisheries resources. Oh, eksakto ra. Kung Jess, kimo na naman ipagir yung problema nga rat ni Yaaklan bilang member for the majority, ita House Committee on Agriculture and Food. E, apiktado taro aton nga kwan eh. Aton nga mga manguma kung problema nga rat ni Ya. Pero aton nga food security, apiktado. Kung magminakara permira, treatin do aton nga food security. Pero aton nga kaganasan sa aklan, nagasuffer. Agbuko niyang itbasta-basta. Ah? Dahil nga rong apiktado permi, kung rayang kuangan or kaduga at tubi permit niya, hayro mga lugar nga ina rumagapad nga mga kaganasan, ro mga rice granary aton nga probinsya. Haron dong kalibo kagapad dong kaganasan, kapit gin yung New Washington, apektado, banga apektado. Pagabot man sa pihak, liso malinaw makato, apektado man.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
17: So kabay pa nga madagara sa House of Representatives bilang member for the majority at House Committee on Agriculture and Food ni Congressman Jess Marquez na yung concern nga ra. Itaton nga mga maunguma. E kung yan aton itugyan sa alima kung aton nga mga local official, matsawa tayo eh. Wagid. Aro aton nga sanggol ang panalubigan, kapilaw nagpatawag it inquiry. Pero wala man gihapon. Puro man ang promesa ro anat niya. Aro aton niya sa kalibo sanggol ang bayan, daw ang makita't ginabati iya. Mayad pa nga ni sa New Washington. Ay mismong si Mayor Francisco nakipag-ugnayan gid sa NEA National. Agmat sa may response na nga ni.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
17: Ay di ang September. Di ang September ha. Gasarag o magkarusan at irigasyon. Diyos mayo, panganik kapatubi. Saragagi. Yaw sa linya si Mr. Rony Escalona Itlibas Banga. Good morning, Ed, Mr. Escalona. Odyo dong, odyo. What is... Ara na. Mr. Escalona, sir, good morning.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
17: Hindi naging babatid dong. May problema gandong sa signal siguro. Kung makapamasyar kaya, balik yat Lunes ah. Good nga, iya ka lang sa studio. Kung mat sa agang-agang gid, Mr. Escalona. Kung agang-agang gid, papamasyara lang itlunis siya katunong dingdong.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
17: Magandang gising. Keep safe, katuntanan. God bless. Good morning gid kay Bayet Bautista Yamog. O nasa dungon sa naman siya. Kung agang-agang gid, palunisan talang galing. Pagtunan lang iya. Good morning, Jet. Pakigreet dong amon nga patriarch. Kita mong pamilya. Ay, aba! Birthday mo gali makaroon. Happy birthday, gid, sir, ha? Si Tatay Edgar Aranas, kinaga-birthday hinaga. Advance happy birthday. 71st birthday. O kabay pa kunong tauan kagilid med gagawas. Agmabakod nga armas. Halin iya sa Toronto, Canada. Alin si imong nagapalangga, gwapong unga, dating SK Municipal President at ex-officio member ita, kalibusang gudang bayan, Ejo BJ Aranas. Alin sa turun-turong greetings, alin si imong mga apo, at sa imong daughter-in-law.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
17: Happy birthday kita, Sir Edgar Aranas. Nga nag-birthday hinaga. Advance, happy birthday. Hamay ni Ijo Binje, kabay pang tawan ka kuno, it mahabang kabuhi, mabakod, ag puwersadong armas. Mayad nga gawas, ag mabakod nga armas.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
17: Natigok na ka doon ang supply at kuryente. Wagin magbuhay. E ginapangayo mo nga kabuhay matigok. Kita mo natigok ng kuryente una sa Mabilo Kalibuhay.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
17: Ano man among lubak-lubak nga karsada sa New Washington, sin nga partit New Washington. May budget actually, nga 20 million nga nag-abot. Ano nga lugar nga nilikaroon sa may printed munisipyo at New Washington? Di yung mahaba nga ron nga karsada. May 20 million nga budget nga nag-abot for implementation na. Sin nga lugar sa New Washington? Good nga ipabot na ton sa inyong mahugod nga mayor. Mayor Simonita Pirata Francisco. Sin nga area ba rong lubak-lubak nga ron? Agod niya, hindi man doon nabi madungan-dungan. Siyempre, kung saligan malang budget itatong municipal government in Washington, limitado malang abi eh. Una-una, sobra gi siguro 50% inyong budget. PS yagi, sweldo't mga empleyado. Pero nabilihin nga 50% abi. Or 40%, tunga-tungaon pa naton. Mabaho nga porsyon yagi, magto sa health services. Pero iba, magto sa infrastructure. Pero iba, sa agriculture. And other social services. Di, wagon. Kung what ayuda halin sa national government, kung pigado, kung dumiyor man ang abi, wagilit inisyatibo, ay watat mahimo munisipyo. Mayad nga ni kamo sa New Washington, ibisan papalin, inyong mayor, nagahugag, nagausoy, other sources of fund halin sa national government. That's why may nakakaabot kinyo nga dagag ko nga mga operas kara. May nakaabot nga pundo, 140 million. 70 million plus street light pagdudumagit. 50 million nga multi-purpose building. Ag 20 million nga asphalt overlay. May manog abot pagid ko no. Ay, gabay pang mga lubak-lubak karon masiminto ang tanan.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Ano, Arby? Okay, ara. Aba, nag-message siya si Ma'am Gina Abilliod Johnson. May naghambag abiga kanidato yung mawita kapitan. May nagtamyaw pa nga ni kanaya, oh. May nagtamyaw pa kaniya. Good morning kuno sa Kapitan Tubit ka ano? Gina Abilio Johnson. May clarification si Ma'am Gina. Dali lang gid ha. Ay may clarification ni Mao. Kay Miss Nobel Banjola, may nuwanon nga gahon, happy weekend. Kay Madam Rona Rana Vice Panganiban no sa Nabas, may ban nga pagpamati ara. May clarification. Sa Ma'am Gina Abilio Johnson. Good morning. Abo, nag-inform ka ko nga na-mention dong name ko nga ginagagan pagkakapitan sa kano. Please be informed nga wa ta ko itbalak magkandidato. Ag init ako magkontra sa akon nga kasin. Suportahan ko ta imaw. So, klaro na ha? Klaro na! Nga si Ma'am Gina Abilio Johnson wa ta nagakandidato ko no it pagkakapitan versus anang first cousin Kap Dick Mandal. So hopefully klaro na. Arasin, may nagpadat mensahe ya kaina pagido eh. Sunod-sunod eh. Eh lang, sino sang bilog ito kaina? May nagsiniya ka ako, nagahon pa. Sin yun to ha, dali lang gid ha. Tara ho. Sin yun to kaina yun? Hello, so yung kanaya, arayata to eh. Good morning. Good morning kay Ma'am Gina Abilio Johnson. Kapitan to be, it kaano. Nah. Pero ano na, klaro na. Hopefully, klaro na. So, butabagon, unopposed kagid. Kap Big Mandal, gababati si Kap Big Mandal makaroon. Unopposed kagid. Ay, aron nagpamalibad na si Ma'am Gina Abilio Johnson. What mo ga kandidato? Hindi tayo mo mag-inkwentro kimo. Mag-first kasi na bisandara.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Thank you, Gina, sa clarification, Ma'am Gina Abilio Johnson. Ita kaano. Sir Mario Torreya, happy monitoring na sa San Francisco sa California. Kay Ricky Cuarez Valderrama, una sa San Andres Bukid sa Manila, happy monitoring man. Mayor New Washington, manasayaran sa batas. Hay, siyempre, abugada tayo, Mau. Ha? Abugada tayo, Mau. Abugado pa ng asawa. Ang administrador. Ay, may budget man ba garong irrigation? Dapat pukusan para makatanom kita. Hara, gutom kita kara, kabatas. Ro, bilit bugas. Uwan o pag-asa at mangungumajit para makatanong tamagin Ma'am Rachel Tihada Fernandez, ma'am. 80%. 80% kung kabuhit pagay, abi, nakasandig sa tubi. What tubi, what pagay. Walang tubig, wala pong palay. Walang palay, walang bigas. Di kita nga mga Pilipino, hindi kita hagos mabuhi nga. Upara mo takita sa mga Amerikano, mga taga-Europa nga okay sana sa tinapay. Kita sa mga Pilipino ay ginausoy ta naton humay. Humay. Ah, bugas. Sa aton nga pang adlaw-adlaw nga ginakaon. Ang 80% kung kabuhit pa ay nakasandig sa tubi. Di confirm ta nga hindi ta kun ta maintindihan na pirmi gilat ang ginarinihab, rinihab, rinihab. Roan ang irigasyot niya nga watat katapusan nga rinihab. Sa bato diyang niya watat katapusan nga rinihab dinyot inyong irrigation kanal. Ano rohambay it niya guman rason? Haman ko no ginasara guman sa September. Hay barado ko no. Agmay mga dapat yung mga ayuson. Ay, nagpamati ako samtang gina explicar ni Mayor Simonet. Do problema. Do rason ko no, barado. May equipment ba? Do problema pa nanda. Equipment. Pangayawang problema, wakunot pang krudo. Wakunot pang krudo, Ronia. May budget ka mo? Kaibahan sa General Appropriation Act, sa GAA, National Budget. Tapos, mahambay ka mo, wat pang krudo? My goodness! Sabay ni Dingdong.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: So dapat, nagit siguro nga intrahanda ko aton nga daywa ka Congressman sa Aklan. Ah, Congressman Jobe na Congressman Gis Marquez. Dapat siguro ay kamut aro magpaabot ka sa aton nga nasyonal. Ako concern nga rat aton nga mangunguma, hindi lang kahapon da, kusyang adlaw, kusyang buwan, kusyang dagon. Mabuhay itang dinagon yung ginasaper naton sa Aklan Yara.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Nani ka pasagamat do iba ay nag-uwan. Ah, bisan pa paano, nakapiyan-piyan nga matubian doon nagahingalo nga pagay. Ay paano rin nagkagamatay gon? Paano pa nimo mahingagaw? Okay lang yung iba nga nagahingalo, natubian, bisan pa paano siguro, hay, nakarecover. Pero paano nung ay nagkagamatay ng mga pagay, mga bagong bunbun, bagong sabwag, ay watubi.

0: Ina. Share share daw kayo. Amoy ni Akil ko. Share the blessing. Dapat turo i-rehab. Hayro mga personal niya. Amoy ni Bata di Dorigues. Dapat turo i-rehab. Personal ta niya. Damay-damay na kamukara. Engineer Bernard Moises. Ay, New Buswang, ani? Eh, part ba ni Kaut New Buswang? Mercedes Village New Buswang? Kundi, damay-damay ka?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hindi pwedeng bukonit damay-damay. Damay-damay na to. Damay-damay na sa burnout. Naka-schedule, gimatabi. Naka-schedule ka sa rong power interruption, eh. Korektaliwan pang adlaw gin-scheduled arata Aklan Electric Cooperative. Alas sa 8:59 oras sa Pilipinas. Palunisan talang ro ay Mr. Ronnie Escalona, palunisan talang. Nauliso anay kita. Dayang inyong reklamo nga ra may sugat abiya nga ginpadaga. Address sa station manager at Radyo Todo. Aga gintugyan ka ko ni Madam Disney Princess da. Ngani, basahon ko lang roan ang sugat. Kapigod man lang ang sugat da. Actually, hindi ngani, detalyado. Abi, kung magsugat, abi, kamudag detalyado man. Ha? Para madali kita gakuan, gapaluap. Anang hambago? Sir, good day. Nagsulat kami pagi sa inyong istasyon. Ay gusto na mo ni paabot sa natungdan sa DepEd. Division of Aklan, party sa amon nga allowance, nga sa makaroon ay wag gihapon ginatao. Kamon. Roharon nga allowance kag ginahinugat namon hay ko last year pang allowance. Wagi dahakat among supervisor. Hay anong eskwelahan da? Inyong school supervisor. Sa amon nga ginabaton matagal na na-download ang funds pero hanggang ngayon wala at di pa rin na ibigay sa mga guro. Mabagal talaga sa accounting ng division office. Sinurong head at accounting in division office. Sana sir matulungan nyo kami na tanungin ang kinaukulan sa division office para maibigay na ang aming allowance bago matapos ang July. Salamat po at more power. Gin-mail abira. Ay, gin... Sino do? Ano nga, kwan? Kaya nga nga, kahapon yung nag-abot. Kung ninyo nang abing dinaga, hirap personal. Kundi habasa ko July pata dapat. Hapaluan po natin. August, ano na kita makaroon, ho? August 8 na kita. Expectar sanda nga maitao before ko na matapos yung July, ay August 8 na kita. Kaya ginpagi abera sa PhilPost, eh. Philippine Postal Corporation. Uabit nakabutang iya kung anong date. Pero July patagali nandara. Agin padaga. Ag kahapon niya ta nag-abot. Pero sa Lunes, ipapaloap na ito sa division office. Eh, Dr. Feliciano Binape, anong klaseng allowance da? Ha? Ag, sin nga eskwilahan? Tanan ba? Buo bang DepEd Aklan? Wa nakabatot allowance? Sabi mga maestrag, maestro, nga nagapamati makaroon. Ano bang allowance na yung ginapangutanan na, ginausoy nanda? Ngarong pondo na i-download na kuno. Agas na makaroon, wa tagi hapon maitaw kanda. Last year pa. Last year pa. Ang yaro, problema ginaturo, iya kuno sa accounting office at division of Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali ang ibasi, may magsabat nga kwan, nga teacher. Sabi ba si magkapamati nga teacher na, ano bang allowance niyo gina-inusoy nga ra? Aga hamako mo last year pa sa mukon wa gihapon sus Mariones de Garapon. O gani palunisan ta lang ah. Sa Monday ko ring follow up para okay, sige. Wa nakabutang ko na nung allowance eh. Pero July pa expectar ni sana mga July ay may itao galing August na makon eh. Monday na lang ha, Monday na lang sa nagpadagat sugat, Monday na lang nato ni follow up.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning. God bless you always, man. Ingat ka muunang daywa sa California. Kay Ma'am Ed Agaser Edgardo Sabal. Kay Ma'am Oli Bautista Sabal. Una sa California.

0: Aga good morning gin sa Tatak Militar ag Milgar alin kay kagawad to be Kennedy de la Cruz Ablaon ita istansya hara. Get iya sa makato wagid ka arado maging tao man konta ng gobyernong binhi agabuno galing wa man katanom e paano nga ni ka mo katanom wa tubi abag kung ano kabuhit pagay 80% nakasandig sa tubi so paano ka maka tanom kon wa tubi paano eh kaping kon matig aparong gapok karisod-lisod ga arado ag kon makaarado ka man assuming eh, makarado ka paano ka magtanom isa buwag may mubinhi sa nagabagtik ng gugta. Paano mabuhi? Useless. Kanugon. Ah? Kanugon. Kaya nga ni, ang bago kaboy buhay ng problema at ni Yara, haman di tagi hapon ma-resolver. Kato. Kato nga ni nga, wapa sa budget. Ha? Ah? Wapa sa gaa. Rung niya. Nagasalig ba lang ni katuman sa ginabayad itaton ng mga mangunguma. Ha? Ah? Ringa irrigators or irrigation fee. Matsa okay patsang kiri. Nakikita pasandao na sa mga kaganasan. May mga equipment pa sa nakatunga nagagana. Makaroon daw wala gid da puro na lang nakatiwangwang una. Kung singa nga may budget na kamo. Hay matsa imaw pa naglala ang problema at niya aklan. O magtubga kamo sa Mindoro. Ha? Ay, hindi yung kita maggayo, Mindoro lang gid. Ya, gapit ya ka to, no? Pagtabok mo ita katiklan, pamindoro. Mindoro! What at problema ito, suruan ng akwan, irrigasyon. Whole year round, may tubi ta. Di, may tubi ta. Kanami, turo ng irrigation canal. Ya ka to, nga may source kita, may Aklan River kita. Waman, naob si tubi, Aklan River. Hama naga problema ta kita, tubi. Ikto sa pihak may panakuyan ibahi river pangani kita. Kabuabo kitang suba iya sa Aklan, haba naga problema ta kita sa irrigasyon. Doon ito mabaho nga pangutana, Lainel Valencia.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, Diyos mio. Good morning. Shout out sa akong tatay, Pedro Navarra. Nga permi kinaga pamati. Thank you again, Maricel Tolentino, madam. Good morning, Bridget. Ag-shoutout ko no sa team Junjun Fernandez. Haling kay Kagawad Tubi Manda. Itistansya. Lionel Valencia. Vlogs. O na, asistansya. Good morning. Paring Lionel. Na, manday mo sa Libtong. Abo, taka mong taga Libtong. Gali ah. Na, mas Kagawad ay Amil Garijo. Libtong Manda. Alas 9:06. Oras sa Pilipinas. Samon nga pagbalik. Balikan tara yung response or reply letter ni Mr. Mark Celorio ag noted ni Vice Mayor Philip Yeroquimpo ag dong sugat man ni Oria Cruz vocal person this officer ita CSO kung munsipyot kalibo kung letter of inquiry ni Mr. Janice Aminio sa ginakwestiyon nga kaputuda nga ginapangunahan ni Miguel Valenzuela. Dong legitimacy ko raya nga liderato ni Valenzuela. Hayara na, may sabat na. Aghupuli, maklaruhan na rong tanan kara. Pagkatapos siya man kara, standby! Alas 9:08. Hatod kinyo, Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo or cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
1: Todo komentaryo.
2: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa chance manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alley na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tumuduwag, tapo it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gud ado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gud at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker?
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: History Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, for problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Matatas mga butika.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
14: Armando Castillo ng Danday.
15: Puna Danday?
14: Mendoro. Oh. Ito yun ay ano, may saan sakit ko na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Todo, komentrasaryo, sa tunalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
3: Balik, zaton nga pagpangalagad, alas 9.17 na. Sa Thailand ko naman ni Arby, Rwanda nga pagayan sa suba. Tama ron. Mayuna yung nga floating. Floating. May isda. Mayuna man nga may nakakahon ni Mao sa kilid. May tubi. May isda man. Do Thailand nga Arby, ag Vietnam. Nga makaroon, iya kita nagabinot bagas. Iya kita nag-import kinat bagas. Bagas. Bugas. Dati, iya ron sanda sa Pilipinas kaagto. Iya nag-estudyo. Kita nagturo kanda sa mga Vietnamese at Thailanders, nga mga farmers. Iya ron sanda nag-estudyo sa Pilipinas. Dahil iya sa Pilipinas, dong aire. Hay makaroon, kita utaro nagabuo kanda itot bugas. Iya sa nakatunag, tuon. Dahil iya katun ng International Rice Research Institute. Ay, ti makaron. Sanda taba ko nung supplier bugas sa Asia. Ito kita ka na nagabakal sa Vietnam, Thailand. Ay, paurong, paatras, arbitory. Good morning sa mga istansyahanon. Yabigid sa Sitio Ilaya. O, good morning kay Ruel Innocencio Yevan. Mas maganda sana yung ginawang project dyan sa Crossing Puok at Port ay stoplight. Malaking tulong may plano karon nga magbutak stoplight una na talakay na sa sagudang bayan eh. Bagong stoplight. Malaking tulong inuna pa yung arkong bakal na kalibong hindi importante tama. Aron Mr. Randy Samson Sarabia nakatiwangwang. O Mr. Puentes imong project karon nga 1 million. Ano gundon? Wag yapong ginahugagaron. Hindi pwedeng ganyan nang yan.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo, Todo.
3: Good morning sa mahugod na mong SPTA President at Kalibo Pilot Elementary School kay Chris Suarez. Salin kay Chan David Lu. Vince Cristobal, happy birthday ko no sa unga. Kubayaw nga si Ma'am Ira Tupas, La Chica, Itabon. Na sa Batan. Haling kay Vince Cristobal, kay Toto Joseph Tolentino, good morning kid, Toto Joseph, pag kay Antifem Kasungkad, una sa Santa Cruz, Biga Aleso, good morning kung nga nagapamati man, haling kay Toto Joseph Tolentino, una sa Tolentino family sa Taiwan, Taiwan Leso, una sa barangay Taihawan sa Leso, kanang Dura, gali una, good morning kid. Dali lang kita. Ay, nako. Okay, sige. Now, balik kita sa renga-renga isyo nga ra sa kaputuda. Ko July 28, Roaton nga Board Secretary to, agacting SB Secretary Mark Celorio, ag si Vice Mayor Pilipiro Kimpo, nagsugat manwa kay Mayor Jory Socro. Attention, Miss Oria Cruz, focal person de Imao, ag this officer it civil society organization, kwaton ng munisipyo at Kalibo. Dosugat nagahambag. Dahil nga rahay, after da nga si Mr. Gianni Saminio, nagsugat sa aton nga sanggunang bayan, nga ginapangutan, nga gina-inquire, dong legitimacy ko liderato nga ra ni Miguel Valenzuela, agkuan ng grupo nga rang kaputuda. Ay may nag-exister nga ni nga kaputuda man nga ginabuitan ni Wilhelm Apiliedo. So, nagsugat si Mark Celorio, noted ni Vice Mayor Pilipiro Kimpo, kay Mayor Socro through Oria Cruz. Anang hambag, as per deliberation of the 56th regular session of the Kalibo Sanggunang Bayan members, held on July 27, 2026. The body resolved to refer the letter dated July 9, 2026, Officer Johnny Boy A. Saminio regarding the petition of Tricycle Operators and Drivers Association to the Inpoblacion relative to the legitimacy of the leadership of Mr. Miguel Valenzuela as President of Caputuda to the CSO focal person. In view of her role as CSO focal person and the council's commitment to participatory governance, the council believes that her office is in the best position to facilitate dialogue, validation, and resolution of this matter among the parties concerned. Ay undergali opisina ni Oria Cruz sa Office of the Mayor. We respectfully request that she furnish this body with a report of the time ano para of the findings and the recommendation. Thank you very much. Very truly yours, Mark Celorio, Board Secretary to Acting Secretary de la Sanggunian, noted Pilipiero Kimpo, Vice Mayor. So, ginriper nanda ito kay Mayor Juris. Pinagi sa obisina ni Oria Cruz bilang this officer ag focal person it civil society organization. E, made man may anda tagali nga opisina it CSO sa ato nga munisipyo. Now, si Oria Cruz ko July 30 nagsugat kay Board Secretary to ag Acting SB Secretary Mark Celorio. In response sa letter ni Mark Celorio dated July 28 address kay Mayor Jory Socro, attention Oria Cruz. Wrong sugat ni Oria Cruz nagahambag. Mr. Mark Celorio, Board Secretary to Acting Secretary to Sanggunian Bayan, Municipality of Caliboaclan. Subject, Tricycle Operators and Drivers Association. Tuda. Dear Mr. Celorio, warmest greetings. I am sending herewith the CSO's findings, recommendation, and validation on the petition filed by Mr. Johnny Boy Saminio, President, Barangay Poblacion to the Federation of the Legitimacy of the leadership of Mr. Miguel Valenzuela as President of Caputuda. Number one, as of this date, Caputuda under the leadership of Mr. Miguel Valenzuela is not accredited with the Municipality of Calibo Civil Society Organization for the reason that they are not registered with any government agency. Hindi rehistrado ha? Hindi rehistrado. Sa atin nga, munisipyo. Hindi imaw accredited. Ay bukod man ganit ko mo registered with any government agency. Nag-claim abi si Mr. Valenzuela nakarehistro mo sa Dole. Ah, di ba? Hambag na iya. Nakarehistro man na kami sa Dole. Pero ginverify na mo sa Dole ang historia ko man sa apelyido tama. Nag-submit sa that application sa Dole. Pero wapa tama purbahit Dole. Pending. Ginbato niyak dole, pero wa itaprubal.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
3: tulo. That's why ginapangayo nato nung kopya. Itaccreditation, itanang registration sa dole. Kay Valenzuela, hasta makaon, wa man imot ginprovide ka to. Dahil wa man nga ni gali. Nagsubmit sanda, wa nang application sa dole. Pero wa maprubahi dole. Dahil nga nga may hauna ko ta nga ginaprobahan dong dole imorong Caputuda ni Mr. Wilhelm apelyido nga ginbasa ko ba nga ni ha? Ginbasa ko ba nga rong nga Caputuda ni apelyido registrado gin mataymaw sa Department of Labor and Employment. So hambari ka ni Oria Cruz bukonit accredited doon Caputuda ni Valenzuela sa rason nga bukon sa natrehistrado sa bisan siin nga government agency. So hindi kali matood Mr. Valenzuela nga rehistrado ka sa Department of Labor and Employment. Kamana ko ginhambang mo nga may ginabuitan ka mo. Ay hambag di ka na sa letter ho. Wa, taka mo, wa, ta ikaw, imong grupo nakarehistro sa Bisansiin. Ang government agency, that's why hindi ka matawat accreditation.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Kaputuda under the leadership of Mr. Wilhelm Apellido is accredited. CSO of Calibo with resolution 2026-0666 has approved on June 16, 2026. An organization with exact same name generally cannot be registered if it has already been registered or reserved by another entity within the same jurisdiction. Ngan hindi kagin makredit. Una-una, wakagin nakarehistro man sa duli. Tapos, may rehistrado tang pangariho man ngangagan nga ginabuitan ni apelido. So, paano ka ba doon marehistro? I hope this letter will clarify some issues on the part of Calibo Civil Society Organization. Thank you so much. Very truly yours, Oria Cruz, this officer, Civil Society Organization.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Ag! Hararayon doon nga kasugpon. Arong sugat yun ni SB Secretary Mark Celorio, address kay Johnny Boy Saminyo. Matalag ka pamati, siguro makarundong aktudang ra. Hambar it sugat ni Mark Celorio, noted by Vice Mayor Philip Kimpo, dated August 6, Sunda, Olonesyang. Mr. Johnny Boy Saminyo, President, Barangay Poblasyon, Toda Federation. Sir, this is to respectfully inform you that during the 57th regular session of the 35th Calibo Sangguniang Bayan, held on August 4, 2026, the body took note of and discussed item 1 of the Order of Business to it. Response letter dated July 30, 2026 of Ms. Oria Cruz, CSO, this officer, to the petition filed by Mr. Johnny Boy Saminyo, President, Barangay Poblasyon to the Federation, on the legitimacy of the leadership of Mr. Miguel Valenzuela as President of Kaputuda for information and appropriate action. After due deliberation, the Sangguniang Bayan members directed the undersigned to furnish you with a copy of the said response letter for your information. Attached herewith is a copy of the said response letter for your reference. Thank you and more power. Firmado Mark Celorio, Board Secretary to Acting Secretary to Sangguniang, noted Philip Piero Kimpo, Vice Mayor.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
3: So, puli, klaro na kita karon. Ha, klaro na kita karon. Hindi makredit itatong yung munisipyo rong kaputudan ni Valenzuela ay wa man imo nakarehistro nga ni sa Bisansiin nga government agency. Rwanda ko nung application nga to yata sa Dole, ginbaton malak Dole. But it was not approved by Dole. So, klaro na kita. Pero lihiti mo, nga kaputuda, lihiti mo ni Wilhelm Apellido. Gabay pang klaro na kita. Good morning, Gid, kay Madam Silya Neon. Nga nagapamati, makaroon. Good morning, Gid. Ahora, sa presidente man mo ita toda sa poblasyon kun toda. Do president it kun toda. Kay Mr. Jean Libintosa nagapamati makarondong kun toda. Imaro presidente kun toda ra. Grupo man da ituda, poblasyon Calibo man da sanda. Abo kami yan nagapamati kimo sa Tambayan. Oh, good morning, Gedo, na sa Tambayan ita aktoda. Kay Joel Finish Gole nga nagapamati gid. So klaro na ha, klaro na. Mga pakutana ko na sinurong lihiti mo ang ginakilagang kaputuda at Calibo, kaputuda ni Wilhelm Apellido ay hambay it CSO, hindi makredit ha? Si kaputuda ni Valenzuela ay wa man nakarehistro sa Bisansiin nga ahensya it gobyerno. sa Sekman or sa Dole, walay, wala.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM.
3: Ang DepEd, Lunes na lang. Ang kay Mr. Iskalona, palunisan ta lang. Ibang mga wala na natin matalakay, palunisan ta lang galing. Alas 9.33 na eh. Dong update development kung mga insidente, aksidente, banwang na kinatabo sa Bidog na probinsya sa Nagtaliwan nga 24 oras. Bantayan si Manamon nga mga news and public affairs program. Nangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Sangagan kong Bilog nga Foresight Radio Todo Aklan, Jet Reyes po lamang, nag-aiwa na nikin yung temporaryo. It mauganon nga gahon, it Sabado, Agosto 8 kita. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati, mangin hilway ka.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Napakinggan ang Todo Komentaryo, dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio, ang Visio yung may D3. Matatags
5: mga butika. Sorihan daw sa pag sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanis mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tagid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na. Pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Kaya if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ara ka da, may mga may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
6: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da bala?
5: Nan?
6: Kamu na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyo yung immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserve as backup sang imong immune
5: system.
6: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
5: Amo na kay pictos ang D3 bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, tumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
6: sa Mega World,
5: o sa Plaza, huwag ka nga balusin nga sugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mga butika. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amuni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 bio, no. Ang D3 bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 bio na kita, Sir JP, no.
7: Yes, exactly.
6: So ang MCTs, no, ang ambakugan gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya nagatugas ang ginatawag natin nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
7: That's why isagang basa sa Kevin, nga kainom ko blaser sang D3 bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
6: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT, nga ara sa D3 bio is our capric acid. Ang capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas,
5: magabuti ka. Okay. So makatulad to sa atong main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So, sumungad na itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisang ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag ng mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
6: In short, Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
5: Correct.
6: May mga iba, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
5: Buringot.
6: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
5: Correct.
6: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
5: None.
6: No? So, ang ilaw brahon mag D3 Bio, kay ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserbi ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
5: Correct.
6: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
5: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagid bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. nami niya kang stable sang mood mo, kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man yung kapatulog si mo, gina-convert ni sang atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ning kapatulog sa imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time kay wala ka wala unod ang imo tiyan, wala ka mangiginawa tudo, wala ka manggigiyo. So ang priority sang brain mo is body repair. So kung giinom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas, kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sa ginatawag nga D3 Bio. Hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
6: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
5: Oy,
6: piki ina,
5: piki na,
6: no? Kag kung naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pag-tumars ang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
5: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
4: D3 Bio Health News.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
2: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
0: Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas makaroon, ay tugutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka at kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: all weekend long. 88.5 Ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom,

gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang binipit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipit.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako nulos.
4: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Kasi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: impormasyon sa ikayong gawas.
1: Mayong aga, mga sungkin na ton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na, kung hindi kuno la espiyo, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan ta kun nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ng discussion si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
2: Mayong aga, Sir JP. Sa itong mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami kinaya kung kada bugtaw na ito magtulok na si Spio. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
3: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, kag Sorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? Tuwa mo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
3: Batchmate na si Richard?
1: Ha?
3: Batchmate?
1: Magulang sa sakon, gawa.
3: Ate, okay.
1: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
3: Gabi. Manong Tong?
1: Hindi. Now, tantawa bala ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
3: Hindi ka naka-guest, no?
1: Hindi ah! Lantaw ka bala, lantaw ka bala, ho? Ikumpara bala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang kaedad ni Sir Boy, si Terso Cruz, lantaw ka bala ang mga skin namun, bala kay, wala iyag akurinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga akurinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component ni
2: sa...
1: Extracellular matrix ang skin naton. Sila nang ga-hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginaatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init, ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, kid, magpa-balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagit, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag. Gisige na yasag. Gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga nga ano ni kapanit. Because ang gravitational pull, no? Gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, dula man. So, gravitational effect. Mm. Hindi na mo nakabaskog ang silingta na. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iya nagasag, wala nag-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, sir boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. Hmm. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
3: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
1: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
3: Napitoan Friday, engineer.
1: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid sir boy mabuling dito X 500 sir boy.
3: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka. Ning kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga akong tupad balay, kaya panigilu ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay base ka DTX 500. Ha? Base ka Mighty C, no? Amo nang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga kung ganya ginya nga in why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
1: Oh, lain gidya Sir Kevin, ano, kung naga DTX kag
2: yes Sir JP, no. In addition, no, sa functions ang collagen, no, sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung manotice nyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan bala,
1: Das
2: mas dasig mag-ayo compared sa mga may edad na, it's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen, no? In fact, ang balik sa GP, nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nagaedad kita, ang aton selula nagaedad man Sir JP.
1: Tira, kung mo konsekwenta, anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
3: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
1: At amuna na pari Richard, thank you kid sa...
2: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sa collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
1: Okay.
2: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
1: Amo mangyapon.
2: Vitamin A. Vitamin C.
1: Gusto!
2: No? So, ang ininga mga vitamins,
1: small amounts,
2: no? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
1: Oo, i-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
2: Hindi si Richard de la Torre.
1: Richard Gomez, namin ko.
3: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
1: Oo, akong babae.
3: Siya nag-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
1: Ang abnormal.
3: Hindi man ah.
1: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
3: Nag-text na ganyo.
1: Si Leah, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Eh, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha?
3: Mm-hmm.
1: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
3: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garing ko, why ka man ga kurunot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
1: Mm-hmm. Alright, sige. So agap ako ng api, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
1: Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba.
3: Mm-hmm.
1: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
3: Swabi.
1: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkaya akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
3: mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang bulubad yusan ang Artemisa, ano da nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
2: Yes, Sir JP, no? So sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So that's why kis nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka utot, hindi kita ka tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nga nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang manang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
1: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita yes
3: mag-extend, yes, food supplement. Oh, ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young, cause your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, bro, subo yung palanakit sa muscle mo.
3: So, sakto lang init, kampiyon.
1: Gasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tion sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc. Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
3: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
3: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
3: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ala da sa lamisa. D3 Bio malang niya, para malang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilana. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilana, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kinaman? Ferolic
4: acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferulic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
4: Siyempre, may paris na, no? Tapos mong paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang storyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas, nga tawag nga underarm body odor. Kaya man papution sini, kaya may rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programa ang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind na lang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
4: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa D3 Bio. Ha? D3 Bio, amunin makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sabat na, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
5: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:36.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Petsa 8 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2026.
0: Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katotong John Lester Galigaw.
2: At katotong
0: Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita.
1: Para sa headline balitang lokal, top 5 most wanted sa Aklan, arestado sa kasong qualified rape.
0: Todo Balita.
3: Samantala, top 9 provincial most wanted sa kasong incestuous rape, arestado.
0: Todo Balita.
1: At pouch na may lamang 60,000 pesos na ibalik sa foreign tourist sa Boracay.
0: Todo Balita.
3: Dagdag headline balitang lokal, lalaki tiklo sa pagbebenta ng illegal na droga sa Tangalan.
0: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang regional, SB Baapandan, suportado pa rin ang 1.6 billion pesos na proyekto. Tamang implementasyon, iginiit.
0: Todo Balita.
3: Samantala, 8 years old na bata patay matapos maaksidente sa Negros Occidental.
0: Todo Balita.
1: At liba naman tayo para sa headline balitang nasyonal, 4 patay sa epekto ng Bagyong Luis sa Maymay at Habagat ayon sa OCD.
0: Todo Balita.
3: Samantala, Legarda at Leveste umalis ng bansa ayon na sa NBI.
0: Todo Balita.
1: At Supreme Court na nilinaw na kailan maaaring maglabas ng precautionary hold departure order.
0: Todo Balita.
3: Samantala, DFA natanggap na ang extradition request ng US sa laban kay Kibuloy.
0: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang international, Spain magpapatupad ng border checks sa biyahe mula Italy.
0: Todo Balita.
3: Sa iba pang headline balitang international, 7 patay sa pamamaril sa Thailand, 14 years old na suspect patay rin.
0: Todo Balita.
1: At headline balitang sports, sa Balinka, Pigola at Swiatek pasok sa round of 16 ng Canadian Open.
0: Todo Balita.
3: Para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, Angelica Lopez ng Palawan, bagong Reina Filipinas Grand International 2026.
0: Todo Balita.
1: Headline balitang negosyo, ekonomiya ng Pilipinas, lumago lang ng 2.3% sa sa quarter 2 ng 2026.
0: Todo Balita.
3: Para naman sa headline ng balitang pangkalusugan, dengue outbreak, idiniklara sa Zamboanga City.
0: Todo Balita.
1: Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
1: Naaresto ng Police Regional Office 6 o naaresto ng Police Regional Office 6 ang top 5 provincial most wanted person ng Aklan sa isinagawang manhunt operation sa barangay Silacat, Nunok, Lezo noong Agosto 6. Kinilala lamang sa alias na Arnold, 39 anyos at residente ng barangay Agkawilan, Lezo, ang sospek. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest para sa 3 bilang ng qualified rape na inilabas ng Regional Trial Court Branch 3 sa Calibo noong Agosto 4. Walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Lezo Municipal Police Station ang akusado habang inihahanda ang kanyang pagharap sa hukuman.
0: Todo Balita.
3: Samantala, naaresto ng mga operatiba ng Nabas Municipal Police Station ang top 9 provincial most wanted person sa Aklana na nahaharap sa kasong incestuous or rape. Ito, sa isinagawang intelligence-driven manhunt operation sa barangay Poblacion, Nabas. Kinilala ang suspect na si Elias Francis, 40 anyos, isang karpentero at residente ng barangay Buena Vista, Nabas. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 3 sa Kalibo noong August 3. Walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Nabas Municipal Police Station ang akusado para sa karampatang disposisyon.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal na ibalik sa isang dayuhang turista ang kanyang nawawalang pouch na naglalaman ng humigit kumulang 60,000 pesos sa isla ng Boracay. Kinilala ang may-ari ng pouch na mula sa Hong Kong. Na-recover ang pouch dahil sa pagtutulungan ng mga security personnel ng iba't ibang establishmento at ng mga concerned citizen na tumulong sa paghahanap at pagtukoy sa may-ari nito. Nagpasalamat naman ang Malay Municipal Police Station sa lahat ng naging katuwang sa matagumpay na pagbabalik ng naturang pouch.
0: Todo balita.
3: Sa iba pang balita, timbog ang isang lalaki sa isinagawang drug buy bust operation sa barangay Panayakan, Tangalan. Kinilala ang suspect na si Elias Totoy, 41 anyos at residente ng barangay Rigador, Ibahay. Nabila ng suspect ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ng 1,100 pesos na buy bust money. Samantala sa pag-body search, nasamsam pa ng pulisya ang tatlong sachet ng hinihinalang shabu na nakuha naman mula sa loob ng compartment ng kanyang motor. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Tangalan Municipal Police Station ang suspect na maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita.
2: Alas 11:43 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
2: Ilinaw ng sangguniang bayan ng Pandan, Antique. Nasuportado pa rin ito ang konstruksyon ng 3 kilometrong Pandan to Ibahay Eco-Tourism Road Project na nagkakahalaga ng 1.6 billion pesos. Ngunit, iginiit ang maayos na tamang pagpapatupad ng naturang proyekto. Ayon kay SB member Migo Munmun Gombok, layunin ng mga resolusyon, rekomendasyon at talakayan ng konseho na matiyak na nasusunod ang environmental protection, engineering standards at karapatan ng mga apektadong komunidad. Magsasagawa din ng community dialogue sa mga hinterland barangay. Unang gagawin sa barangay Perfecta upang direktang marinig ang saloobin ng mga residente at maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Iginit ni Gombok na walang kapangyarihan ang sangguniang bayan na ipahinto ang proyekto dahil ang cease and desist order ay inilabas ng DENR CENRO habang ang notice of violation ay mula naman sa Environmental Management Bureau. Inaasahang kapag natapos ang proyekto, mapapabilis ang biyahe mula sa humigit kumulang isang oras tungo sa 15 minutes na pagkukonekta sa ilang barangay sa Pandan, Antique at Ibahay, Aklan.
0: Todo balita.
3: Patay naman ang isang 8-year-old na batang lalaki matapos mabagsakan ng puno ng buri ng ang kanilang bahay sa Purok Fire 3-2, barangay Bulanon sa City Negros Occidental. Kinilala ang biktima niya si alias Joshua, isang grade 2 pupil ng Bulanon Elementary School. Ayon sa ulat ng Sagay City Police Station, nasa loob ng kanilang bahay ang bata nang bumagsak ang malaking puno ng buri at tumama sa kanilang tahanan. Batay sa pahayag ng lola ng biktima na si Maribel, nasa kanilang hardin siya nang makarinig ng malakas na pagguho. Nang kanyang tignan ang pinanggalingan ng ingay, nakita niyang bumagsak ang puno sa kanilang bahay. Nagtamo ng matinding pinsala sa ulo ang bata na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Gumamit pa ng tractor ang rescue team upang maalis sa malaking punong dumagana sa katawan ng biktima. Isinugod pa siya sa ospital, ngunit idiniklara rin dead on arrival.
0: Todo balita.
2: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
2: 4 katao ang nasawi dahil sa epekto ng bagyong Luis, Maymay at Habagat ayon sa Office of Civil Defense or OCD. 2 sa mga biktima ang nasawi sa landslide sa Benguet, habang 2 naman ang nasawi sa rockslide sa Rodriguez Rizal. May isa ring nasugatan sa Benguet, habang wala namang naitalang nawawala. Sa kabuuan, 132,956 katao o 39,879 na pamilya mula sa iba't ibang rehiyon ang naapektuhan ng malakas na ulan at pagbaha. Umabot naman sa 6,215 katao ang pansamantalang lumikas sa mga evacuation center. 14 na bahay ang napinsala, kabilang ang 13 na partially damaged at isa na totally damaged. Naglaan naman ang pamahalaan ng mahigit 3.5 million pesos na ayuda para sa mga apektado.
3: National. Hinumpirma ng National Bureau of Investigation na NBI na umalis ng bansa. Sina Senator Loren Legarda at Representative Leandro Leveste nitong August 2. Kinumpirma rin ng Bureau of Immigration na magkahiwalay ang flight na sinakyan ng mag-ina at wala silang derogatory record na umalis ng bansa. Magugunit ang isinampa ang reklamong plunder at graft laban sa mag-ina na kaugnay na umunay maanomalyang solar projects na ngayon ay nasa preliminary investigation na ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Murmullo.
2: National. Nilinaw naman ng Supreme Court na maaring maglabas ng precautionary hold departure order kung ang kasong nasa preliminary investigation ay may parusang hindi bababa sa 6 taon at 1 araw o kung dayuhan ang respondent sa kaso ni Faustine Feliz Abad. Sinabi ng sa Supreme Court na dapat alisin ang PHDO dahil isa ang isinampang kaso laban sa kanya ay 2 bilang lamang ng paglabag sa BP 22 na may parusang 30 days hanggang 1 taong pagkakakulong bawat bilang. Binigyang diin ng korte na umiira lamang ang PHDO habang nasa preliminary investigation ang naturang kaso. Kapag naisampa na ang information sa korte, regular hold departure order ang dapat gamitin na. Dagdag ng Supreme Court, hindi sapat na dahilan ang nakabinbing apila o posibilidad na muling maisampa ang estafa case upang patuloy na limitahan ang karapatang bumiyahe ni Abad.
3: National. Sa iba pang detalye balitang national, formal nang natanggap ng Department of Foreign Affairs ang extradition request ng Estados Unidos para kay Kingdom of Jesus Christ Founder Pastor Apollo K. Buloya. Ayon sa DFA, ipinasa na nito sa Department of Justice ang mga dokumento para sa kaukulang proseso. Kinumpirma rin ng DOJ na natanggap nito ang tinutukoy na voluminous documents mula sa DFA noong August 7. Batay sa mga ulat, nais ng US na ma-extradite si K. Buloy upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya sa Amerika, kabilang ang sex trafficking, child sex trafficking, fraud at iba pang kaugnay na krimen. Bukod dito, nasa FBI Most Wanted list din na si K. Buloy.
2: National. Sa iba pang balitang national, 4 na dating bodyguards ni dating Acubicol Partialist Representative Elizalde Zaldico ang nagsabing binuo umano ang grupong 18 Maleta Boys para mang-blackmail at mangikil sa mga kilalang politiko at matataas na opisyal sa kanilang bagong sinumpaang salaysay. Sinabi nilang binawi nila ang mga naunang alegasyon laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Lady Representative Martin Romualdez at ko. Matapos umano nilang matuklasan ang layunin ng grupo. Ayon pa sa kanila, pabago-bago umano ang mga personalidad na idinadawit sa mga alegasyon at layunin umanong palabasing tumanggap ang mga ito ng pera mula kay Zaldico. Inakusahan din nila ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligoda na nangako umano ng malaking halaga ng pera kung magtatagumpay ang sinasabing plano.
3: National. Samantala, pinalawig ng Department of Education sa hanggang 7 taon na ang maximum repayment period para sa salary loans ng mga teaching at non-teaching personnel. Sa ilalim ng DepEd Order Number 0200 of 2026, mas mahaba ito kumpara sa dating 5 taon repayment period sa ilalim ng Automatic Payroll Deduction System o APDS. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, layunin ng hakbang na mabawasan ang buwan ng kaltas sa sweldo at madagdagan ang take-home pay ng mga guro at iba pang personnel para sa kanilang pamilya. Maaari ring mag-apply para sa restructuring ng mga kwalipikadong personnel na mayroon ng kasalukuyang loans.
2: Alas 11:50, iuno na at libad naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: International.
2: Maghigpit ang bansang Spain sa border controls para sa lahat ng air at sea travel mula sa bansang Italy. Matapos ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa kaugnay ng migration. Nagsimula ang tensyon matapos pansamantalang ipatupad ng Italy ang border checks sa ilalim ng Schengen rules dahil sa pangambang dumagsa ang mga illegal migrant. Hiniling ng Spain na alisin ang Rome and restrictions. Ngunit tumanggi ang Italy at sinabing mananatili ang checks hanggang Agosto 15. Sa ilalim ng hakbang ng Spain, isa sa ilalim sa passport and nationality at visa checks ang biyaherong manggagaling sa bansang Italy.
0: Todo International.
3: Sa iba pang balita, 7 ang nasawi at 15 naman ang sugatan matapos ang pamamarila sa Debrecen Non na Thaburi School sa Thailand nitong August 7. Kabilang sa mga nasawi ang tatlong guro, dalawang estudyante at lolo at lola ng 14 years old na suspect. Ayon sa pulisya, ginamit ng binatilyo ang 9mm na baril na pag-aari ng kanyang lolo. Bago ang pamamaril sa paaralan, umano'y pinatay muna niya ang kanyang mga lolo at lola sa kanilang tahanan. Pagdating sa paaralan, nagpaputok umano ang suspect ng higit 26 na bala na nagdulot ng takot at kaguluhan sa mga estudyante at guro. Patapos ang insidente, nagpakamatay ang suspect gamit ang baril. Sa 50 na sugatan, dalawa ang nasa critical na kondisyon. Patuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng Royal Thai Police para malaman ang motibo sa likod ng nasabing pamamaril.
0: Todo International.
2: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
2: Umabanti sa round of 16 ng WTA 1000 Canadian Open ang tennis stars na si Aryna Sabalenka, Jessica Pegula at Iga Swiatek matapos ang kanilang magkakasunod na panalo. Pinalo ng top seed na si Sabalenka si Zhang Shuai sa score na 6-3, 6-4. Habang dinaig naman ni third seed Pegula si Kamila Rakhimova ng Uzbekistan sa score na 6-4 at 6-0. Samantala, naging dominante rin si 7th seed Swiatek matapos salunin si Vika Rohea Golubic ng Switzerland sa score na 6-2 at 6-1. Sa susunod na round, makakarap ni Pegula ang Russian 15th seed na si Diana Schneider. Patuloy namang pinagtitibay ng tatlong tennis star ang kanilang kampanya sa torneo matapos ang kanilang mga impresibong performance sa mga nakaraang international competitions.
0: Balitang sports.
3: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista, kinoronahan si Angelica Lopez ng Palawan bilang Reina Filipinas Grand International 2026 sa kauna-unahang Grand Coronation Night ng pageant itong Biyernes. Tinalo ni Lopez ang 20 na iba pang candidates mula sa iba't ibang panig ng bansa at siya ang magiging kinatawa ng Pilipinas sa Miss Grand International 2026 kapalit ni Emma Mary Tiglawa. Nasungkit naman ni Cleopatra Barrera ng Zambales ang first runner-up, habang second runner-up naman si Isabella Ortega ng Camarines Sur. Third runner-up si Zaya Nesselpala ng Mandaluyong at fourth runner-up naman si Luisa Benavides ng Caloocan. Samantala, sinaan Patricia Diaz ng Maynila at Alexi Caymoso Brooks ng Iloilo City ang napiling kinatawan ng Pilipinas para sa MGI All-Stars matapos makuha ng Reina Filipinas ang MGI All-Stars titles.
0: Balitang showbiz.
2: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
0: Todo balita.
2: Umagal sa 2.3% ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2026 ayon sa Philippine Statistics Authority nitong Agosto 7. Mas mababa ito kumpara sa 2.8% growth noong unang quarter at malayong mas mababa sa 5.4% na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Ayon sa PSA, kabilang sa mga naka-apekto sa pagbagal ang mataas na inflation, epekto ng sigalot sa Middle East at paghina ng investments. Dahil dito, umabot lamang sa 2.6% ang average economic growth sa unang kalahati ng taon. Kasunod nito, ibinaba ng pamahalaan ang target na paglago ng ekonomiya para sa buong 2026 sa 3.5% hanggang 4.5%.
0: Todo balita.
3: At para naman sa detalye ng balitang pangkalusugan o health news, idiniklara ng Zamboanga City Government ang dengue outbreak matapos umabot sa 1,241 na kaso at 12 na nasawi sa 39 na barangay nitong August 4. Ayon kay Mayor Kymer Olaso, mas mataas ito ng 500% kumpara sa kaparehong panahon noong nakarang taon at pinakamalalang outbreak sa lungsod mula 2022. Batay sa City Health Office, kabilang sa may pinakamaraming kaso ang Calarian, Santa Maria, Talon-Talon, Ayala at Putik. Umabot naman sa epidemic level ng dengue transmission matapos ang limang magkakasunod na linggo ng pagtaas ng kaso. Natasan ng lahat ng 98 barangay na paigtingin ang paglilinis at sanitation drive. Muling hinikayat ang publiko na sundin ang 5S strategy laban sa dengue, kabilang ang pagsira ng mga pinamumugaran ng lamok, paggamit ng mosquito protection, maagang pagpapakonsulta at pananatili ng hydration.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
2: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. At ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
3: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 4 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon!

0: Provincia Taklan, welcome sa atong pagpangalagad sa atong pag-ililiba sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon. Magkaroon daw kita ita Sabado, pitsa 8 na kita banwa sa buwan ita Agosto, dagon 2021. Oras na rin banwa rin kung agapag-aabi-abi, agapag-palamyaw, ita may kagahapon, nagbagapag-pamati sa ton na magasuki, agapag-mati sa kamilgan nga banwa at nagkalibog, kabugusan nga Provincia Taklan. Sa kutob kumagabutan ko atong pagpangalagad, makro edisyon ito nga pag-ililiba. Aro ako gigkinyo banwa nga pag-aabi-abi, pag-panamyaw, ita maayad-ayad nga otro adlaw. Maugano'n doon ito nga panyempo ya sa banwa itakalibo aga probinsya kay Taklan. No, mga katodo, makaroon ka nagabaga pang orason, no? Hagos nga nagawaswas. Arong ugan, iasa ton sa banwa kada itakalibo mga katodo. Makaroon ka nagaudra daw, no? Ita Sabado. Aksyon! Tato na naman negosyante sa Bainkrag kong Kalibo Public Market. Nagkaman naman sa Bainkrag kong Kalibo Shopping Center. Sa ato niya mga katodo, sa ato niya mga bulantero, bulantera banwang, nagkatutok na magkaroon karaga udra daw. Nagkabay mga katodo, no, nga nangin okay banwa, ruwanto niya sang mga, itray karaga daw ita Sabado. Nagkapingin sa ato niya mga negosyante sa Kalibo Public Market, aga Kalibo Shopping Center, aga sempre sa tanan nato niya mga merkado publiko sa bilog naton nga probinsya ita Aklan. Tataman ang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers. Nagapadayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon. Maita aton nga banwa ita kalibo apisar nga nagatotaliti makaroy ka nga mga panyampo. Ang kabay na nga nakailabas na ro aton nga mga tricycle drivers, van nga jeepney drivers. Naya sa pila ka mga terminal sa aton sa banwa ita kalibo. Daw sa eastern aga western part ko aton nga probinsya ita Aklan. Okay, iba naton kada mga van driver, no, mga katodo, mga jeepney drivers, daw nagapatigayon ita pagu ilabas sa pila ka mga karinderya. Daw ya sa aton sa banwa kada ita kalibo kapingid makaron, no, nga maugan daton nga panyempo. Ah, magamig-gamig raton karaga panyempo. No, kay magamig-gamig rung dupoy-dupoy kara ita hangin. Makaroon karaga daw ita Sabado. Aksyon! Ah, manami maghigop, no? Ita mainit karaga sabaw. Aksyon! No, sa pinanaton ka mga karinderya, iya sa aton sa banwa italibo.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: Sa ato man ang mga katodo, sa ato niya magigmangod karaga pamati man sa tag sa nandag ka mga panimagay. Aksyon! Na samtang karaga pahilay-hilay, makaroon karaga mga panyempo. No, pero iba na to, may mangod bag-ulang gid, no? Tapos kra ita ilabas. No, pero iba, nagadiga mo pa, kapin sa mga ulihi, kara nagpaom ita ilabas, makaroon nga udradlaw. Aga, siyempre, sa mga wapauna na kailabas, kamulang bahala, mag-prepararit inyo, kara niya payan ni Gahon. No, makaroon kara nga udradlaw, no? Kay kami mando mag-preparar, mag-atod kinyo, ita pila ka mag-balita. No, nagkaganabo iya sa banwa ita kalibo, aga bugos na to, nga probinsya ita Aklan. Salamat mga katodo ang makapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpagayag magkaroon nga adlaw. Pwede ka muna nga makakomment sa itong pag-ililiba pinaagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kay ato gidon nga pagataw at ligwan, no, sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man, no, pagkalipatan nga i-like, i-share dato nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabo na to, no, nga mga katodo makapamati, maka-update sa pila ka mga balita kapinggid, no, sa mga balita lokal nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre para nga maging mas updated gig mo, no, sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya kra Itakyan. Pakipalo, no, doamon nga Facebook page ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic every time banwa nga may ina gabaga news and public affairs program, may mga breaking news nga natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Itakyan. Makabaton ka mo na ita notification agod, no, nga mangin mas updated gid ka mo sa managakanabo sa bilog naton nga probinsya ita Aklan.
1: May balita, may aksyon.
0: Gani, pakipalo, pakilike, aga pakishare ado aton nga pag-ililiba sa Sabado nga edisyon ita aton nga palatuntunan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa Rodeca kagapagpangalagad si Katodo Reynald Banjola. Baga ililiba kita banwa hasta alauna imedia makaroon karang hapon. Baga iban kita siyempre taton niya mga todo reporters. Agad ka standby naman banwa sa anda kong tagsa-tagsa kabaga areas of responsibility. Magkatsik kita banwa no itapila kabaga balita direkta daw sa aton niya mga municipal police station sa bugos naton niya probinsya Katakyan. Mga insidente magkatodo nga nagkaganabo sa bilog naton niya probinsya daw kung nagkataliwan karoon mga inoras mga girespondian daw ita aton niya mga kapulisan. Mga katodo ang mga nagkaganabo ang mga insidente. Now, kay kumayo na karama katodo ang mga magkuan nga balita ang naguntad sa bugos naton nga probinsya kay Taklan igabas siya daron sa aton nga pag-ililiba pinaagi sa report ni katodong Jezreel Nerbar.
1: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Yaban wa sa toga pagpangalagad sa toga gapag ililiba mga katodo sa pila ka mga balita nga to nya pagatrataron. Aton karaga ko malek malay may una karaga pagapanumdom, pagapadumdom sa pila ka mga kandidato sa ray karaga pagabuton ang barangay and the SK election na mga katodo no kay ginpapagawa na rong pila ka mga nakatagan na noong schedule no ita mga aktibidades na ita aton nga commission on election kapingit iya sa aton sa probinsya kra ita akin. Standby ka mo no sa ato gagapag ililiba sa ato gagapag pangalagad at trataron naton makaroon ka edisyon ita aton nga palatuntunan
1: may balita
0: at samtang sa piyakabahin pinapag ka mga balita sa aton nga pag ililiba makaroon ka raga hapon aron tayo ka raga pag suksok no ita helmet balak na laba no aga iba pang takop no sa itsura ita aton nga mga igmangod makatodo igabaway na sa pampubliko ka raga lugar sa pagabuton karang buwan ita September no una sa banwa kara ita tangalan sandig da banwa sa ginaprobaran nga ordinansa na makatodo ita nasambit nga banwa aron day karang municipal ordinansa 2026-372 akong LGU tangalan nga igapatuman sa buwan kara ita September makatodo una sa banwa kara ita tangalan. Kung maka-access kita hindi na sa linya ni Police Major Jason Mausig arong hepe ita aton nga tangalan PNP makatodo para wakabu kita itadugang pagid no ga mga impormasyon ay kay nauna na ra banwa nga gimpaabot no ita aton nga mga otoridad uda karon sa banwa kara ita tangalan may kantanan banwa sa ginapresentar neton nga balita makaro nga udto adlaw iya sa aton nga pag-ililiba
1: may balita may aksyon aksyon
0: samtang sa piyakabahin dugang pang mga balita gaton nga pagatrataron sa aton nga pag ililiba magkaroon ka nga hapon. Aron dahil ka na banwa nga paot si tasangka turista sa bahing kong isla ka na ita Boracay ang may suod ka na gagapin 60 mil pesos na ibalik na banwa sa tag-ana matapos nga maduga una karon sa bahing kong isla ita Boracay.
1: Aksyon! Aksyon!
0: Aga sa gihapon makatodo no ruray kara nga reklamo itapila naton ka mga motorista na baga residente ita area kara kong Lapos-Lapos na sa barangay Balabag sa isla kara ita Boracay na sa nato kara makatodo nga karsada nga ginbuuan agin pabayan awa agin gintabing makatodo nga ginareklamo itapila naton ka mga igmanghod una karon sa bahin kong isla ita Boracay.
1: May balita may aksyon
0: okay ruday kara makatodong concern na ita aton nga pila kabaga pumuyo una ano particular sa mga taga Sitio Lapos-Lapos na sa barangay Balabag no nga makabig ang perwisyo man no sa part ita pila naton kabaga residente mga umagagi una sa rasambit kara nga area aro aton kara nga mga bisita mga turista na agraga patigayon ita island tour una karon sa isla Carita Boracay nga base bagamana sa uli nga mga idadlaw o makatao na naman no it negatibo nga impact sa imahe ko aton nga isla it Boracay
1: pagana sa pananghalian todo
0: no, nga ni raton nga pila ka mga kaibanghuran una no particular aro mga tumandok inakron sa area nga ra ita Lapos-Lapos sa Balabag aga paabot makatodo ita anda karon nga concern may kantanan banwa sa gina presenter naton no nga balita iya sa aton nga pangalagad
1: aksyon
0: kag sa gyapon makatodo ha, roday karang kaso o roday karang pamilya no, itaray karang biktima ita pagpamako ang namatay una karon sa banwa kara ita makato makatodo ay porsigido gidra no nga magpasaka itnaga kaigo karang panumbungon aro anak karon nga pamilya matapos nga binawian ita hugang makinabuhi samtang ginatratar sa sangka ospital iya sa aton sa banwa ita kalibo aron pila karon banwa kabaga development no mga katodo sa ginapresentar na ton niya balita na magkaroon ka nga hapon bantayan no iya sa ton gagapagpangalagad sa ton niya pag-iliriba magkaroon nga utradlaw sa pagpagayag ita programang Todo Action
1: Pagana sa pananghalian Todo Action Todo Action
0: Kaya mga katodo pila ka mga balita no nga ton nga pagataw at ligwa pagtawaan no ita dagan na sa ton nga pagpagayag magkaroon ka nga hapon apo pasinsya kita na ino sa aton nga mga katodo na kay Mingko paos-paos na aton yung karoon nga boses na epekto itaray karang nga maugano na aton nga panyempo magamig-gamig karang nga panyempo mga katodo agad-experensyahan iya sa aton sa probinsya kara itakyan nga ni may time akong amat no nga nagasikugo man kita no kapin pa akong maabutan kita kara itaugan na tugangan pa mga katodo nga kung gabi itama kagamig no aton kagapanyempo mga katodo iya sa aton sa probinsya Takan agabanwa kara ita kalibo that's why may time gid no nga nagasikugo pero wagid ita problema no kay sa gyapon padayon kita banwa nga magahatod ita pila ka mga balitag impormasyon para sa benepisyo it aton nga mga katodo kapinggid no iya sa aton sa probinsya it Aklan
1: Pagana sa pananghalian Todo Action Todo Action
0: Mga imbogada ay banwa nga mensahe no nga gimpadaga sa atong gagapag ililiba. May gig nga hapon no aga may gapagpamati sa atong mga katodo. Dog nga monitor makaron kara gabaga panyempo una sa bayan kara kong kalibo shopping center. Na no, sa atong mga barbero una graga po pamati makaron. Kamusta ro aton nga pangita makaron nga daw ita Sabado kay mauanon do aton nga panyempo.
1: Action.
0: May gig nga pagpamati ha, una sa atong nga mga kaapi no sa may kalibo shopping center. Siyempre unaman sa The Boss Barber Shop no sa Jaime Cardinal Sin Avenue nga always kidra mga todo no naga monitor sa Radyo Todo no sa pila ka mga news and public affairs program mga katodo it Radyo Todo iya sa probinsya it Aklan
1: Action
0: O naman sa itong mga negosyante sa area kahit Uyotrong no kay nung Woody Nabara na no, sa itong mga negosyante una ita karning baboy baka na no, mga katodo kamusta ro aton nga pangita magaron kamusta rong supply ita karning baboy iya sa aton sa probinsya Katakan na no, mga katodo bastante pabaga no kay makaron na, nagbarato na nga mayan mga katodo rong presyo kara ita baboy iya sa aton nga probinsya Taklan, no? Ngani, happy viewing nga kay nung Woody Nabara, no? Kay samtang nagpahilay-hilay ro, no? Mga katodo, nagawat-uwat kay ita customer, kay siyempre pag-utradlaw, matutaway pa mga katodo, may chance man, nga magkapupahuway, no? Ro, aton yung mga negosyante, kapingit una, no? Sa may area kara ita Uyotrong, una karon sa may Uyotrong terminal, nga nagapamati gid makaron nga panyempo.
1: May balita! May...
0: Naman na kay nung Ili Nabara sa may Kalibo Shopping Center sa mga taga Chamsi Restaurant sa mga customer una ang nag-uilabas makaroon ka nagabaga pang orason maayad-ayad gid nga ultra adlaw
1: Action
0: O naman kay nung Harley dito ma sa Harley's Bindungguhan Happy Pamati
1: Action
0: no, sa ito mga fan driver una no sa mga drivers nga nag-uilabas una no nag-ihigop sabaw maayad-ayad gid nga ultra adlaw
1: Action
0: kay Sergino Ambito kay White Classy makaroon nagapakuribong man iya sa barangay Andagaw sa Banwa Karaita Kalibo Amba ni Sergino na ano baga man naruman nami karaga obrahon kay magamig-gamig raton karaga panyempo
1: Action.
0: Ay makaroon nga niyo may mga nagakuan sa Facebook no ginaobra karaga content
1: Action.
0: At nagdaya karaga mabato na to no nga emergency alert baga no sa NDRRMZ daw mga to dahil ginaobra man na i-prepare naman na rong boot, baso, arong pitchel, aga mag-prepare kara itayilo, ag i-prepare pagidrong Alfonso, no, kay magamig-gamig rong panyempo pampainit. Ita to niya magigmanghod kapingid, no, sa mga kabaryuhan, makaroy kara nga maugano niya panyempo, ya sa to niya probinsya Itaclan. Aksyon! Wala man kay Master Nonoy Nicolas Sanelias Etery, sa kay pare koy Onyok Junior Relente, nauna karon sa Relente family sa barangay nyo Buswang, nagapamatiman sa ato nga pagpangalagan. Aga siyempre sa maalwan nga mag-asawa, no, kay Sir Ramon ag kay Ma'am Maymay Munja, una karon sa may barangay Bagto, no, sa Banwa Kara Itles. So happy, happy listening. Aga siyempre makatodo kay Jam Jam Andrada sa Rocks Ken Motor Parts sa Poblasyon Leso ag sa mataga RK Ukay Ukay sa Kulasi Antique. Speaking it Antique, may ba niya hapon ag may pagpamati na sa kay Toljo Olarte, na sa Olarte family sa barangay Pragante sa Banwa Kampandan sa probinsya kang Antique. Na mayong udto, no, may gigapagpamati sa aton yung mga kaapin una. O naman kay Ma'am Rosie Isog sa Barangay Andagaw, happy viewing. Kay Sir Roger Lozaro Nagales na nagapamatiman makaron, aya sa aton gagapagpangalagad. O naman sa kay Nonoy Abner Ostan. Aksyon. Ang anagang kabiirong bida, no, sa Parkside. Aksyon. Mayad gid nga pagpamati, no, kay Nonoy Abner Ostan. Kondisyon gidran na karang gawas. Pagkabii, madsa gusto na gito upason taga anang ginaistorya nga to. Ako galing, hindi imo maka-atraka. Aksyon. Magiging pagpamati ha, una kay Nonoy Abner Ostan sa Kapitol. Una kanday Migo Bungsualog, nagapamati man sa itong pagpangalagan. At siyempre, una kay Kulot GC Javier, ang nagsilibrar it birthday kahapon nga adlaw. Bago ginpasaran ni Kulot ang Parkside. Kaya siyempre, kinangan niya isarado para nga... nga makontrol man dong tao nga nagasugod. Bukong talagang pasirado para exclusive ka na ha. Ginpasara siyempre yung pertahan kay may bantay sa pertahan. May nga hapon na may kapagpamati na una karon sa Capitol. Nagpupamati, makaroon ka nagabaga panyempo. Nagaamat-amat na naman ita palibot kara ita butilya ho. Katimprano pa! Una kay Bro Yulio Garbo sa Mataga Global Paint, no, sa Proxinco sila Sarna. Aga siyempre una sa RG Paint, no, sa Barangay Lagin Banwa sa Numansya. Sa mabuot, no, nga tag-ana rong mag-asawa, no, nga si Sir Dante. Aga kay Ma'am Ruth Garbo nga nagapamati sa ato nga pag-ililiba. Kato lang mga miyembro at malay Special Drug Enforcement Team. Una ka kay Master Sergeant Teddy Dalisay, kay Master Sergeant Balaguer, kay Staff Sergeant Baklas, no, at kay Staff Sergeant Arangin. At sa bilog na team, no, it SDOT kung Banwag at Malay or Malay Municipal Police Station sa Isla Carita Boracay nga nagapamati, no, una karon sa may Sitso Kagban, Barangay Manok-Manok, Boracay Island, Malay, Aklan.
1: May balita, may aksyon. Toto-toto, aksyon.
0: Yaman na sa ito mga miyembro, no, ita Leso PNP, no, sa Team Loyal, kay Executive Master Sergeant Mainit, siyempre, dong guwapo, ag snappy, ng investigador, ita Leso PNP, so, kay Master Sergeant Delgado, no, maayad-aigig nga hapon, aga mayadgid nga pagpamati. Una, kay Anong Jiris, sa Sitso Imbis, sa Barangay Lalab, sa Banwa Carita Batan, no, nag-monitor man, siyempre, una, kay Auntie Linda Takuyan, kay ang Coltoring, no, nga nagapakuribong makaron itahabog, kay Mauganon Duanton niya panyempo, pagtapos kay Inay Panyaga ni ang Coltoring, diretso nga batang-batang, baw, nag-aalsa, gitang duwa niya katiil sa ibabaw, kitaon din, galing, wako gid mahagip kay Inay Tabulang Kristal, kung ano ang utan ni ang Coltoring, galing ang tilinda, una sa Sitso Imbis, sa Barangay Lalab, no, sa Banwa Kara Itabantan. Ambay ni ang tilinda, ano kunuro manami nga obrahon ang Coltoring, makaroon ka nga mga panyempo nga mauganon pag magamig-gamig rong panyempo. Ano kuno rong manami nga himuon? Sige, abi, ang Coltoring, hambaga kay Auntie Linda rong sabat. Hiotik lang ka na May 25 minutos banwa no nakataliwan sa oras kara ita alas 12 a oras makatoda tod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 coffee mix. Sagya po lang sa langang papakardong More Power sa Broadcast Center sa second floor kung Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion Calibo, Aklan. No, pwede ka mo no nga makabisita ya sa Broadcast Center no para gabagabakar no ita More Power. What problema? No abo kararong stock no iya sa ton nga istasyon. No mga katodo saka laga mo iya sa second floor kung Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion Calibo, Aklan. Okay. Si Auntie JC, no? Suki, kita ita More Power. Kung mga daywalang kabaksrong nabilin sa anakaroon nga stock, sigurado gidron, no? Nga matawag, aga maghamba, Reynald, pa-deliver ako, itpuo kabaks, nga More Power, kay base maubusan ako. Pero kung naman, hindi imang makakontak, hindi makakontak, kung anakaroon nga, o nga, ay ito gidron, ginabantayan na kita sa Calibo PNP, kung nagahon, no? Para nga magbilin gid, no? Ita More Power, ang raya kararong ginainom ni Auntie Jessie Marte ginagapamati gid makaron una sa Marte family sa Roas Avenue iya sa aton sa Banwa Italibo.
1: Pagana sa pananghalian todo
0: sa aton Banwa nga pagpanumbalik lato na karang pagdetalye no itaton nga mga headlines nga balita doga nga mga mensahe nga gimpabot aton nga magimanghod balikan naton pagkatapos anay itpila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod tagihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu,
12: isang ka-teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang taga sala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500
12: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
17: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
16: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Pagana sa pananghalian, todo action!
18: Todo
10: action!
18: May balita,
10: may action!
18: Todo
10: action! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
19: Sa itong pagpangalagad, may 40 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
10: Todo Aksyon!
19: Sadya po na, pagdating itong nagpamati na, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banchola.
10: Todo Aksyon!
19: Oy, happy viewing kay Ma'am Elizabeth no, sa Germany, nga nag-monitor sa itong pagpangalagad. Good morning! No, kay Agaon Macaron no, sa Pongsod, Germany.
10: Todo Aksyon!
19: O naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada.
10: Todo Aksyon!
19: Kay Ma'am Bel Orzula sa Hong Kong. Aga siyempre, no, una kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai.
10: Todo Aksyon!
19: Kay Guapa, no, kay Ma'am Guapa Princess Noblesa. Nauna karon sa Qatar ang nagpamantaw sa aton nga Facebook Live.
10: Todo Aksyon!
19: Na maayayagin nga hapon at may pagpamati. Siyempre sa aton nga mga kaapi, nauna karon sa Banwa Kara Italy Bacau, no? Kay Sir Jun Navarra at kay Ma'am Runa, no? Sa Barangay Ugsip sa Banwa Kara Italy Bacau.
10: Todo Aksyon!
19: No? Aga una, no? Kay Tatay Modo, no? At kay Nanay Bem, no? Nga nagpamati gin sa aton nga pagpanganagan.
10: Todo Aksyon!
19: Nahindlo man kita, no? Magbalik una sa Barangay Kanawan, no? Aga Barangay Ugsip, no? Sa Banwa Kara Italy Bacau, no? Kay dati, hawos nga una gigita kada semana no nag-adto sa Banwa Kara Italy Bacau.
10: Aksyon!
19: No, may giga hapon at may nga pagpamati. Kamusta ro ato nga panyempo una no sa Banwa Kara Italy Bacau.
10: Aksyon!
19: Naman na kay Ma'am Gloria Navarra no sa Valenzuela City no sa Metro Manila nagapamati man sa ato nga Facebook Live.
10: Aksyon!
19: Una kay Nanay Gloria Palumata no sa Barangay Tigayon. No, sa Kalibo nga nag-monitor no sa Palomata family nga nagapamati gid makaron nga mga panyempo sa aton nga pagpangalagad. Kay Sir Mike De La Torre, happy pamati man no nag-monitor no una karon sa area Kara Ita Oyotorong no sa mga taga CBM Pawn Shop no mga katodo nga nagapamati gid no una sa area Kara Ita Oyotorong no kay Sir Mike ka De La Torre ag sa mga taga CBM Pawn Shop.
10: Todo Aksyon!
19: Yan ang tama katodo no, sa pagkatao italigwa sa pila ka mga balita. No, nga ito niya pagkatrataron, makaroon ka nga edisyon, ito ito niya pag-ililiba. No, sa Roday ka nga pagabuto, no, nga buwan ka na ita September, may una no, nga bago nga mga pulisiya ang igapatuman. Una karon sa may Banwa ka na ita tangalan, no, particular, aruray ka na makatodo nga hugot gid, no, nga pagbawal no sa pagsuksok no itray karang helmet ka man naman balaklava tagraya baga nga ginaputos mo imo kring itsura nga matagang rumaka magagawa.
10: Todo Aksyon!
19: No kay daya kara makatodo igapatuman no una karon sa Banwa Kara itatangalan sandig da banwa no sa rode kara nga ginaprobaran nga ordinansa Orday Caraga Municipal Ordinance 2026-37 to na umaga katodo ita banwa kara ita tangalan.
14: Todo, aksyon.
19: Na although no, nagligad daw striktoro implementation ita banwa katangalan no, particular sa aton yung mga enforcers una, no, mga katodo sa no helmet no travel policy nga ginapatuman una karon sa banwa kara ita tangalan. Pero magkaroon mga katodo ro pagsuksok no ita helmet, balaklava at iba pa nga mga tabon no sa itsura. Ita aton nga mga pumuyo no while nga una karon sa mga pampubliko karaga lugar. Na sa banwa katangalan nahihugot ra nga igabaway no. Asan dig sa rekra nga ordinansa nga igapatuman sa rekra nga bugan no ita September. Mga katodo kay ipatuman no ita LGU like raton karon nga tangalan PNP no Aroday Caraga Municipal Ordinance number 2026-372 no ita banwa kara ita tangalan nga rung hugot kara nga pagbaway no mga katodo kay rung pinakakatuyuan no ita ray kara nga LGU na no, mga katodo sa Aroday kara nga ordinansa agud no nga mapasiguro banwarong kaguwasan no ita publiko no ag masuportahan no rung pila kara nga operasyon no ita aton karon nga mga otoridad kay makaron hindi man manipot manigar banwa no sa pila kaga insidente nga nagakadabo although bukod una sa banwa katangalan no sa iba naton nga mga probinsya no mga katodo kaabuan no nga naiimbolbar sa ray kaga pila kaga krimen is nagasuksok banwa no ita ray kaga atabon no sa anda karon nga mga itsura so sa ray kaga maabot no nga buwan kay ta September hugot na ron no nga igabawag una no sa mga pampubliko karaga lugar sa banwa kara itatangalan mga katodo asan digda banwa no sa nahamba na ton no sa rekragin aprobaran nga ordinansa ako nasambi karaga banwa ang akong sasiin na mga katodo di kara no nga may sa kaparasadang baltakaina nga sambilog da sa mga pamaagi no nga agod nga ma-avoid ray kraga mga insidente or if ever nga may mga insidente na huwag mag-guntad banwa at least kay papano ay madali baga no may tsurahan kay wagid no itabundo raya kraga itsura unlike makaroon no mga katodo nga magwas nga naka-helmet na ay may una pagid karon no nga asok-sok nga matagang baga nga rung nagagawa
14: todo
19: no kay makaroon abi ray kraga nagamit kapimpa sa aton kraga mga motorista no madali man abi no sa online kabo-abo karabanwa nga mabakyan no kay nakaset kontak kita no interview sa kay Sir Jason Mausig no or Anton karang hepe no itatangala municipal police station o galing Masako or ana karon nga linyata
14: action
19: no naunahan kita ita pindot
14: action
19: no mga katodo agud nga maipabot nato no sa aton nga mga apumuyo especially sa mga taga banwa kara itatangalan na mga katodo agud nga ma-aware man no ro publiko ang saray kara nga pag-abuto no ang buwan kara ita September ay iga-implementar no mga katodo ita aton nga mga enforcers una kama naman ro anton karon nga tangalan PNP ro raya kara mga katodo nga ordinansa nga nagabawal mga katodo no saray kara nga pagsuksok itry kara nga helmet, balaklava na una karon sa mga pampubliko karaga lugar sa banwa kara itatangalan.
14: Aksyon!
19: No, mga katodo, itawang kaya siyempre makaroon may una kita no, nga mga or nagigad nga mga Domingo or Bugan stick to banwa norong pagpatuman una itaton karaga mga otoridad no, sa no helmet no travel policy no, mga katodo nga nagligad gani taguna kita sa aton nga tangalan PNP no hagus no kaabo naton nga mga motorista mga katodo rung na issuean kara ita citation ticket abangod sa runday kara ga violation sa aton kara ga karsadahon no mga katodo kay nagligad no na nababasa naton sa mga social media post, no? Itapila naton ka mga pumuyo. Nagabailuhanan, no? Itry ka nga mga komento. Mga katodo, may kaantanan. Saray ka nga mga pulisiya nga igapatuman. Asa masunod ka nga bugan, no? Una karon sa banwa katangalan. No, kay nakikita na to, no? Nga, aro-aton karon nga mga akapulisan, no? May mga post una, no? Mga katodo, kay siyempre, hindi pagit abi klaro. Sa pila na ton kabagay bangod, especially, no? Sa mga taga-banwa katangalan, kung nano karabanwa, rurek na nga plastada. Kay sa'yo taman mga katodo, kung hindi gig klaro, no? Sa part, itaton ka mga pumuyo. Nga hindi gig baga maintindihan, itusturong kaungdan. Hay kung amat, siyempre, hindi gig malikawan nga may una karon nga nagapatunga nga diskusyon. Now may mga komento banwa basta pag may once nga may una karang nga mga ginapatuman nga mga bag-o karaga pulisiya sa sangka banwa mga katodo hay una gid kara banwa arong pilaman ka mga negatibo rayon nga komento. Now itaaton karon nga mga igmanghod sa sangka lugar kapin pa makaron, no? Tama ka importante ra, no, nga maipaabot, no, sa aton nga mga kaibanghuray kasi siyempre hindi man abilog nga banwa ka tangalan hay maabot gid, no, itaray karang nga ginapatigayon nga mga information dissemination drive ita aton karon nga mga otoridad particular aro aton karon nga tangalan kasi siyempre sa mga nabukid karaga part itaray karaga banwa ta tangalan. Unaware man makatodo, no, sa makarunday karaga pulisiya. No, ang sanaman na ito niya, yung mga barangay or lugar nga hindi nabaga, no, maabot mga katodo, itapila ka mga impormasyon, itaaton ka mga otoridad nga nagakinangan nga masayuran, itaaton nga mga igmanghod kapingid na una karon sa mga nabukid nga parte, kung banwa karatangalan, mga kaabyanan.
18: Pagana sa pananghalian.
19: Todo galing alang-alang, no, si Sir Jason Mausig by Monday siguro. Na mga katodo, no, kung maka-access kita, no, sa anay ko linya, no, agod nga maipaabot gid nato, no, sa aton una nga mga pumuyo. Aron pila ka mga impormasyon banwa, no, natuhoy asa gina-presentar naton nga balita. Makaroon ka nga hapon, iya sa aton nga pag-ililiba.
18: Aksyon!
19: Naodaya ka na banwa, narong pila ka nga impormasyon. Mga katodo, kay may pila kita ka may kamanghuran. No, mga katodo nga, nagapaabot man o nagapangutana, kung nano ka na mga katodo, ruray ka nga plastada. No, kay siyempre, hindi man natin abirong pwede mga katodo nga irason rayon. Ay, wa, tama na kami kasayod nga. May una tagri man na karagalaga pulisiya nga ginapatuman iya sa inyo karaga banwa.
18: Todo, aksyon.
19: No, kay rung pagiging ignorante na ton mga katodo, hindi na ton pwede, no, nga irason. Mga katodo, pag once nga, ikaw ay maisuhan una or masitahan, no, sa raya karaga pagpatuman, sa implementasyon nga ginapatuman, na itaanton karon nga mga otoridad. Mga katodo, una karon sa may banwa kara itatangalan. So by Monday, no, aton kara nga gaboton duulin niya, no, ni Sir Mausig. Kay si Sir Mausig basta available ima, wa gidra problema, no, wa gidra naga pangayaw, no, mga katodo, rayarong official mga katodo nga anytime, no, basta una ang git imaw, bakanti imaw, wa gid nagabalibad, no, ang tama ka butana, no, ang klase ita official ita aton kara nga PNP. Now mga katodog, sa gitaman, awirman, duaton nga mga apumuyo, una karon sa banwa katangalan, mga katodo, umpisa nga imaurong nga nag-acto una nga OIC, akong tangalan municipal police station, akita man, no, rung manami nga performance, under, no, sa anak ko nga pagdumaga, bilang hepe, ita aton nga tangalan, PNP mga kaabyanan.
18: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
19: Nandiyan yung karabanwa, nurong nga pila kabaga impormasyon, no? Ang gusto man nanton maipaabot sa aton kagabaga pumuyo, especially banwa, sa mga taga banwa karatangalan, agraga pamati makaro karaga hapon, iya sa aton karaga pag ililiba.
18: Todo aksyon.
19: Sa piyak kabahin mga katodo, no, ruray ka nga ginpaabot, no, ng mga sentimento concern itaton nga mayigmanghod. Auna karon sa isla kara ita Boracay, no, kay nakapadaga kita ita mensahe, no, sa pila naton ka mga local official si Tabanwa Kartamalay, amay kantanan Banwa, no, sa ruray ka nga proyekto una sa may Asitso Lapus-Lapus, Barangay Balabag, sa isla kara ita Boracay, kay roanton una nga mga igmanghod, no, naga pangulit, no, nagapadaga ita ray kara nga mga impormasyon reklamo mga katodo, may kaantanan, no, sa ray kara nga mga sentimento ita aton nga mga pumuyo una karon sa bahin kong isla kara ita Boracay.
18: Aksyon.
19: No, partikular una sa may area nga ra ita Sitso Lapus-Lapus, Barangay Balabag. No, sa runday kara nga proyekto nga agrong ginobra baga makatodo isa, di ba, kung may una kita nga mga repair, mga rehabilitation ita karsada, kung aton maobserbaran, no, sa aton nga mga national highway, na no, mga katodo nga rong ginaobra karuna, hay bago matkadkad ruray karaga baga siminto, hay ginabuhuan anay, no, ginabuhuan mga katodo aga saka, no, kakason. O galing siyempre sa part sa aton nga mga national highway, wa tabi, no, nagabuhay, automatic right after nga mabuuan ginasunod kada banwa ang akakasunda yun baga, that's why gaindit ana makaperwisyo asanton nga mga motorista nga nagaagi, no, especially sa mga nagamaniho kada banwa itry kada nga mga single motorcycle sa anton nga mga kar sa dahon. Nuray kada nga ginapabot siya itaton nga mga pumuhuyo na una karon sa may Sitso Lapus-Lapus, Barangay Balabag sa Boracay. Now, mga katodo nga, after nga gin kakas, ano, or gin buuan, no, ruray ka nga karsada, gin pabayan, no, mingko pilang Domingo at Abanwa, nga uwa ka na gin obrahan, no, ruray ka nga a proyekto. Ako baga, gin basi na ton sa pila ka baga sentimento, no, ita aton nga, mga pumuyo, nga gin paabot ka to, no, halin una sa bahin ka na kong isla it Boracay. No, particular, ruday ka nga construction kung Boracay Circumferential Road, no, mga katodo, nga may una, no, nga budget nga nagabot-abot banwa sa 42,383,316.22 centavos. Hindi ka na banwa, no, sandigras sa impormasyon naging paabot katon ita aton nga mga igmanghod, no, una karon sa isla kara ita Boracay, no, sa ginpadaga nga mga impormasyon, no, ita aton nga mga pumuyo kay paabot kita ita mensahe, no, ako na yan nag-start na na nagapadayon na ro ray kara nga pag-ubra abi una, no, matapos dong pila ka mga sentimento nga ginapaabot ita aton nga mga pumuyo. No, pero sa sandig sa rekay nga minsay nga gimpabot katon is uwa pagid, no. Mga katudo ag naligad, no, may mga impormasyon kita nga dabaton nga may una, no, nga aksidente na aksidente naton nga motorista nga nagagi una.
18: Aksyon.
19: No, dugangan pa karon banwa ambay to ita pila naton ka mga pumuyo nga man makauoy man na aro mga estudyante nga nagaagi, no. No, mga katudo kay syempre tama man kabudlay nga tayog-tayog, nag-umpok-umpok, katokong mag-shoot man sa buho, ruray ka nga kariton, mga katodo.
18: Todo, aksyon!
19: Alubak, taroray, kung mga naganapdo sa kating mana, katodong rin na, diba si mana, kung mag-aunga kating mana, ita waagin sa oras.
18: Todo, aksyon!
19: At makahuya, no, mana, sa part itaton nga mga bisita, nga nag-aagi una, no, sa nasambi ka nga lugar, particular, rung mga nag-patigayin banwa, itry ka nga island tour, no, una karon sa isla kara it Boracay.
18: Aksyon.
19: No, ang bagay tiba na ton, yung baga pumuyo. Manay, ginapabugay tamana sa bilog kalibutan. Ang kanamiton, manami, roanton kara nga isla kara ita Boracay.
18: Aksyon.
19: Pero paalin man na, nga kung umangi ka, di kara nga area magkatodo ag ma-experiensyahan, ita aton yung mga bisita. E siyempre, expect na ton nga negative man karon banwa, no? Rwanda karon nga ipaabot. Agang mga pagbalik na karon sa anda, karon nga lugar, hay, masugig yapo. Ay, maray ka namin namin, manaro isla ka na ita Boracay.
18: Todo, aksyon.
19: No, that's why tama ka importante, no, makatodo. Kay, ruray ka na concern nga rin itaton nga mga pumuyo. Una ka sa may barangay Balabag. Daya ay, nangin sentimento manda ko una. Akong pila na ton ka mag-imangot na sa may barangay Manok-Manok, partikular, no, sa may area Katsitso, Tuloban, Lugutan, Manok-Manok, mga katodo. Kay daya man doon natabo, igin, abuan man to banwa, ginpabayan, nga nakatao man to ita negatibo nga komento, humalin sa anton nga mag-imangot sa Boracay. At the same time, sa anton nga mga bisita, nga nagabakasyon banwa una sa isla Karit Boracay. No, that's why gani, no, uro aton katong nga sanggunang bayan, ita banwa katamalay, nag-akto, agin imbitaran do aton nga taga DPWH, no, magkatodo kung nanugig kararong status, no, nga manabi nga, agin buhubuhuan ang taagin pabayan, nga kung pwede malagali man nga, hindi anay, o hindi man naman maubra, kung ta, wa man anay, no, gintabing. Dapat baga, kung tabingon imaw, no, magkatodo, dapat, diri-diritso man banwa rung pag-ubra no nga hindi man makaperwisyo sa anton nga mga motorista, sa anton nga mga bisita na no, nga nagabakasyon una sa isla kara Itaburacay. No, kaya siyempre rung pinakakwantara makatodo nga ginalikawan nga nga base baga may una pa nga maaksidente kita nga mga bisita una. And then saka na naman dahil kita maga matumato makatodo magaki na mas kamas na naman kay may una na banwa nga na perwisyo. Kaya tayo ko naman, noong mentalidad, mga katodo nga, sa karayon mag-imo o mag-tumar kalit aksyon, mga katodo, hiugaton pa na ton, nga may una pa karang magkaganabo, nga samtang pwede taman banwa, malikawan, no? Maubra ita, mas pandun, mas atemprano, no? After abi nga gin, buuan, dapat, di mo pagsabay abi lagi, no? Dapat sang kahaplay niya, anay, para rusampiak ay maagyan while nga ginaubra rumpiak karang lain makatodo kay dayaro aton karang mga naobserbaran eh now sa karang mga construction sa rehabilitation aton karang national highway no kay mabuhay man kita no hagos adlaw-adlaw kita naga agi no di kara sa first district ita aton karang probinsya katakyan no nga kung may una karabanwa nga mga karsada nga gina-repair mga katodo hay do you nakaroon na gin-set up no. Agkabay, no, nga, ruray ka nga mga concern itatod, yung mga igmanghod. Una sa isla Kataburacay, matagupang danbanwa, agod, nga matawan mat nagakaigo nga itupangod. Ruray ka nga mga sentimento, itatod yung mga igmanghod, una sa isla Itburacay.
20: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
19: May 2 minutos banwa nakataliwan sa oras itaala una oras, mga katodo atod kinyo, Tinebra San Miguel. Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly. Sa ato nga pagpanumalik, rundugang pangabalita report ni Katodong Jess Ranerbar, balikan na ito ang pagkatapos pa itdugang ng mga pahanomdom.

0: aton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagpapagawa.

0: Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po ninyo yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-open na sa akin, ang tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
5: Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isang ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antay-oxidant.

0: kay AJ Pa.
1: Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Every Bio with Physio.
2: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Red Horse Beer, manamit, swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny.
10: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow.
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Gana sa pananghalian. Todo action.
12: Todo action.
11: May balita. May action.
12: Todo
11: action.
12: Todo action.
11: Todo ang bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
13: Balik sa itong pagpangalagad sa itong pag-ililiba. May 10 minutos banwa na katariwan sa oras ita alauna.
11: Todo action.
13: Oy, happy viewing kay Bro Russell Senyeras, no, sa kay Papang Sunny, no, sa Senyeras family. Una karon sa Isla Kra ita Boracay.
11: Action.
13: No, gaga monitor gid sa tagapagpagalagad kay Kapitan Raymond Quinto. No, o naman sa Isla Kra ita Boracay, no, sa Sitio Kabanbanan, Barangay Manok-Manok nga nagapamati iya sa aton kag pag-ililiba.
11: Action.
13: Aga syempre, no, na kay paring Jerome Madraso, happy viewing. Kanday paring Romel Kahilig, no? Una karon sa Manok-Manok proper, no? Sa Isla Kertaburakay, no? Sa cargo point, sa tagabaga truck driver, una?
11: Todo, action!
13: No, may gig nga hapon, no? Aga may gig nga pagpamati, no? Mga katodo, kay bahan, no? Si Pipoy John Paul Argelias.
11: Todo, action!
13: Aga, siyempre, no? Happy viewing kay Wawi Season, no? Mga katodo, sa Ganzon, Hamindan Capiz, aguna, no, kay Madam Maria Lisel Alarcon Indokta sa Sitio Talisay, Barangay Aquino, sa Banwa Itibahay. Kay Chick Boy Jandelmar Garingalao, may pagpamati, no, una karon sa Banwa Karatnabas, aga sa kay Sir Hamilton Cabales, no, nga nag-monitor sa aton nga pag-ililiba.
11: Aksyon!
13: No, yas aton karang palatuntunan, no, magkaroon karang hapon sa aton karang pag-pangalagad. Now, iya sa aton karaga pag ililiba.
11: Pagana sa pananghalian. Todo action.
12: Todo action.
13: Now, maidagi ka pagpamati. Una man kay Migo Carly Tornea Santiago, no, sa may Manok-Manok proper nga nagapamati man iya sa aton karaga pag Waragwag. No, magkaroon karaga Udradlaw aga sa aton na nga mga miyembro, no, itabantay laya, no. Una karon sa Camp Libas, Ismundo Banga, no, nga nagamonitor iya sa aton karanga pagwaragwag magkaroon karanga hapon iya sa aton nga palatuntunan.
11: Todo action.
13: No, ga mga ingid, no, raton karanga panyempo, no, mga katodo ka Guom-guom siya gapon do aton na kalibutan although nga nag-totality rong ugan na mga katodo pero sa gapon sa iba na to niya mga banwa nga sa kopitaton ka nga probinsya ay naka-experience na it maoganon nga panyam.
11: Kapag may balita, may aksyon.
12: Totoo, aksyon.
13: Yes, ito kagapag ililiba mga katodo, no? Roray karang pouts, no? Itasang ka foreign national na una karon sa isla kara ita Boracay, no? Nga may suod kapin 60 tamil pesos, no? Nga cash. Ah, mga katodo nga na i-report nga naduga una karon sa bahin kong isla kara ita Boracay. No, mga katodo, ay maswerte ra, no? Nga naibalik, no? Sa tag-ana. No, kay hagus sa kapin 60 tamil pesos, no? Ro asud, no? Ah, i-try kara nga pouts, no? Nga naduga sa Boracay nga maswerte, no? Nga naibalik sa ronde kara nga tag-ana. No, mga katodo, while nga nagabakasyon una sa isla kara ita Boracay, no, mga katodo kay ruray karang mga kumbaga nga mga manami no kun amat nga experience ay taton nga mga bisita na no, while nga nagabakasyon una sa isla Katabura kay syempre magakwaman na no, magakwam mga ita positibo no nga feedback asa imahi ko aton karaga isla Katabura kay every time nga may una kara banwa nga mga kamagayran aga may experienceahan do aton nga mga bisita. Saan da ko nga pagbakasyon una, no, sa aton nga isla kara ita Boracay? No, kay kung aton ni kara nga tanawon mga katodo, no, nga ruray kara nga pinaka-latest kara nga datos, no, ita aton nga Malay Tourism Office Banwa, no, saray kara nga nagligad kara nga buwan, no, kung kumbaga, wagid, no, hagus na ganaba rung bulyom ita aton kara nga mga bisita, ang nagbakasyon Banwa una sa bahing kara kong isla ita Boracay, no kay rung pag-expectar iba na ton nga saray kara nga bugan itaray kara nga Hulyo Agosto kay may una gi kara makatodo no nga pag-decrease ita aton karon nga mga bisita agrega padugong sa bayan kong isla Katabura kay habagat season na mga katodo no daya rung masami man aton nga obserbaran no basta daya kara gi baga binungan na mga katodo pero makaron no hay hagus nga padayon, no, rung paglubo, itaton ka nga mga bisita. No, kay Sunday ka na banwa sa datos, no, itaton ka balay tourism office, naka-record banwa ita kapin, 169,000 plus, naton nga mga bisita, rung total nga nagbakasyon, no, sa isla Katabura kay, ako nagtaliwan ka nga July 1 to July 31, no, mga katodo, aga sa Gyapon no nagapanguna di karon no nga may mataas no nga porsyento is raton kara nga mga domestic tourist banwa nga may una nga total nga 146,435 mga kaabyanan and then do aton kara nga mga OFWs no mga katodo may una nga kapin mga katodo no nga 4,400 plus, no, sa aton ka nagbaga overseas sa Pilipino, mga katodo nga nagbakasyon, samahin ka na kung isla kay Tabura kay mga kaabyanan. Agaro aton ka nagbaga foreign tourist, no, may kapin 19,000 plus. No, sandig da banwa sa datos, nga ginpapaguwa, it aton nga Malay Municipal Tourism Office, una karon sa bahin, akong isla it Boracay mga kaabyanan.
11: Aksyon.
13: No aga makaron no kita takina rung pila kabaga scenario no mga katodo no kay sa daga baga itain ka tiempo no medyo normal man drama katodo basta makara no tiempo abagat no una karon sa isla kra ita Boracay mabasko gi man karon dong dupoy kra ita hangin especially no sa mga magapit kara sa bye-bye.
11: Todo, aksyon.
13: No, mga katodo, kapingkid makaroon, no, nga mga binugan, nga ma-experiensyahan it aton, nga mga imangod, kama naman, doon mga nagabubakasyon, una sa bahin, kung isla it Boracay mga kaabyan.
11: Todo, aksyon.
13: Kaya sa ito kagapag ililiba, sa ito kagapag pangalagad, no, magkaroon ka nga hapon, no, sa ito kagapag waragwag, no, rung nabilin nga 10 minuto, no, ita aton nga pagpangalagad, no, ihang yung tanay, no, kay ming kukwando aton nga tutunlan.
12: Aksyon!
13: No, magkatodo, no, magkaroon karagabaga pa niyan po, yes, aton kagapag ililiba. Sa kay Sir Roger Delgado Macabales, ha, happy viewing, no, ag kay Rosal Digan, no, may mga pagpamatig, siyempre, no, sa akon nga amigo, no, sa kay Sir Christopher Zoler Yatar, una sa Los Angeles, California, no, nga nagapamatigid, no, sa aton nga pag-ililibahalin, sa dongganon nga pamilya, sa Zoler Yatar family, sa Banwa it Malinaw, pero makaroon, una, no, sa Los Angeles, California. Maayad-ayad gid ang pag

0: May 21 minutos manwa no nakataliwan sa aton kag pag ililiba. 20 minutos no nakataliwan sa oras kara ita alauna sa aton nga pagpagayag no sa programang Todo Action. Aron pila ka mga balita nga wata magabot na wata matataro sa aton nga pagpangalagad makaron nga hapon. Bantayan na sa pila ka mga news and public affairs program Itradyo Todo sa Aklan. Man kita nga magailibati sa Lunes na kara nga adlaw. Happy weekend everyone. Sa ato na nga mga motorista, no, sa mga drivers, mga katado, harong-harong gid. Sa pagmaneho kay Madanlog Ruaton karang car sa dahon. Pangod no sa mauganon naton nga panyampo. Partner naton sa technical science si katodong John Albert de la Cruz. Hasta lang di karo ito nga pag ililiba. Kumaan din katodo naging ka-action makaro karang hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan Mo.
1: Pakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Action. Todo Action. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa tunggawas dahil no sugar imaw. Gumigumay tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipit sa

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: customer that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
2: May family history ba na kamuhusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis Whoa.
3: DTX 500!
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
2: lanakas,
4: at gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, Go-Maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
5: 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Dayawang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tugotang sa idagom ga-inubra. Agakon ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka at kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tugotang sa idagom, ga-inubra. Agakon ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yung kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.
6: Bumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5
2: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigid siya ang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: si Ma'am Annabel ng Nueva Ecija.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Mayandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo.
10: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, ako it power baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takwad pirmi at laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang kita o kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag kapag sik sa ato.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-mm.
4: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Binibining

0: lang katodo. Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-mm.
10: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, po kami nag-coffee ng rice coffee.
11: Thank you very
10: every
11: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama, kaya tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo.
1: Sofía, fugiste.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbabaisiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
11: Akala ko hip hop, yun pala metal. Akala ko batis, yun pala kanal.

0: ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabawag ito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita tabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niya yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Kag na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Go! This is my radio.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radyo Todo for the best variety of music.
12: Ino ang Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station. With the best music. News. And information. 88.5. Radyo. Todo. Radyo. Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon.

0: success.
1: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag, ako et power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga natungod mabawahod dito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapag sik sa atong

0: nandang day.
1: Nandang
0: Doro. Ito yun ay ano, may saan sakit ko noon ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung...

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: The station with the best music news and information 88.5
4: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
3: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
3: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: sa mga butika,
3: pharmacy,
4: drugstores,
3: tindahan
4: at mga grocery stores.
3: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E.
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
4: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan
4: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
3: buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
3: Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
4: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
3: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
0: Nationwide.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
2: patotoo,
0: karanasan,
2: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
2: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. Hatid siyempre yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14 in 1 plus 1.

Rice Boss Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tara na po, tayo po yung magkwentuhan na namang muli, mga kaibigan, sa ating mo namang programa. Itawag na po ninyo ang inyong mga katanungan dito po naman sa atin. (0969) 226-9623 yung ating mo namang

Tawag na mo, dito mo naman sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating mo naman numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan, mga kaibigan.

Tawag nyo na ang inyo po namang mga kwento. Dito po naman sa ating programa 0969-226-9623.

0: Siyempre po mga kaibigan, available po ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, diyan po sa inyong lugar mga kaibigan. Yung mga nagtatanong sa atin dahil po sa gusto na lang makatikim ng ating po namang 25 in 1, tama po dahil ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 ay nandyan na po sa inyong mga lugar, sa mga butika, sa mga pharmacy na binibilhan po ninyo ng ating 14 in 1 plus 1, eh nandyan na rin po yung ating 25 in 1. Para po naman makasiguro po kayo ng ating po namang produkto, pwede nyo po kaming i-follow o kaya i-add friend sa ating po namang Facebook account, yung Rice brand, para po naman sabi nga natin makita po natin yung tamang produkto, yung itsura ng ating po namang produkto, dahil nandun po sa ating po namang Facebook account yung mga produkto po natin mga kaibigan. Nandun po yung itsura, yung mga larawan ng ating po namang mga produkto, para makasigurado po kayo sa inyo po namang bibilhin bago po kayo mapunta doon po sa mga butika at mga pharmacies dyan po sa inyong lugar. Para sigurado po tayo at alam natin kung ano po yung kukunin po natin, bibilhin po nating produkto kapag pumunta po tayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong mga lugar. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Hello po.
1: Hello.
0: Ano pong pangalan?
1: Si ano po, si Flory Barbie Rose ng Puerto Princesa City, Palawan.
0: Flory Rose.
1: Opo, Kuya Boy, yung nagtawag noon yung July 8.
0: Okay, taga saan po kayo Nanay Flory Rose?
1: Ito po sa Puerto Princesa, Palawan.
0: Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Flory Rose?
1: 61 po.
0: 61. Okay. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Opo, Kuya Boy. Yung nagtawag ako sa'yo yung July 8, tapos nag-order ka agad ako. Dumating ng July 17, nagsimula agad ako nag-inom.
0: Ah, okay po. Nag-order po kayo sa online?
1: Opo, sa Lazada po.
0: Lazada, okay.
1: Limang box po.
0: Limang box. Okay po. Tama po yun. Kung mag-order po tayo sa online, damihan na natin para isahan lang yung shipping fee, para hindi gaano nga mahal yung shipping fee. Tama po yun, Nanay. Tama po ba yung ano? Yung nabili po ninyong produkto natin?
1: Opo, Kuya Boy. Kasi yung pagdating ka agad po, mga alas 9, nag-inom ka agad ako, Kuya Boy. Dalawang kinabukasan, nag-inom naman ako, Kuya Boy. Lahat ng nararamdaman kong sumasakit sa katawan ko, dati-dati, Kuya Boy, di ako makagising ng maaga. Ngayon, maaga na, nagkakasaing na ako.
0: Ah, okay po. So, maganda po yung naidulot na po sa inyo ng ating opo, rice coffee. Opo,
1: dalawang sachet pa lang or tatlong sachet pa lang ang nainom ko. Anuhan ko na kaagad na parang gumaan ang pakiramdam ko. Pati yung ulo ko na ano, para akong nahihilo parati. Ngayon, okay na po sa awan ng Diyos.
0: Very good po, Nanay. Ano pong estasyon po kayo nakikinig dyan sa Puerto Princesa, Palawan? Ano pong estasyon? Kung alam po ninyo yung estasyon na pinakikinggan po ninyo ng ating programa.
1: Parang ano ito, anong istasyon ba ito, Radyo Pilipino, hindi ko maano, Kuya Boy, hindi nila kasi sinasabi dito sa istasyon.
0: Ah, okay, sige.
1: Nabatan ko lang po na ikaw nagasalita.
0: Sige
1: tuwing
0: po.
1: Alas 12 po.
0: Anong oras?
1: Alas 12 saka alas 7 ng gabi po, nagasubaybay ako talaga parati.
0: Thank you very much po, Nanay. Sige po, hiyaan po ninyo.
1: Tapos ngayon, Kuya Boy, yung anak kasi, nagsali-sali mag-inom sa akin ngayon. Nag-inom siya ng apat na sachet ata yun. Sige siya, hindi naman tuloy-tuloy yun. Ngayon, sumakit ulo niya.
0: Uh-oh.
1: Tapos parang nilagnat daw siya bago bumalik yung sakit niya kasi sumasakit yung baywang niya noon. Tapos ngayon, pinapainom ko na siya. Ayaw na niyang mag-inom. Natatakot na siguro.
0: Nagkataon lang po siguro yun, Nanay. Kailangan pong kasi yung ating rice coffee nga po, sabi nga natin, may healing effect po ito. Kapag uminom po tayo, sabi ko nga, meron po posible sa iba nating mga kababayan na makaramdam po ng unusual sa kanila po namang katawan. Kasi po yan po yung healing effect. Ang ibig sabihin, umiipekto na po sa atin yung atin po namang rice coffee. Ituloy niya lang at makikita niya yung tuloy-tuloy na pagiinom nito. Makikita niya yun. Kasi sa una talaga, may mga kababayan tayo o kaya kasi hindi naman kasi para-pareho yung ating po namang katawan. Ang iba, kumbaga nararamdaman ka agad yung healing effect ng ating rice coffee. Basta ituloy niya lang yun, makikita niya yung pagkakaiba sa tuloy-tuloy na pagiinom po nito. Nanibago lang siguro yung kanyang katawan.
1: Opo, Kuya Boy, kasi narinig ko naman na yung sa iba nagasabi may nararamdaman siya.
0: Mm-hmm.
1: Ako, yung tatlong sasyang nainom ko, tatlong araw, isa-isa lang kasi yung inom ko eh.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa nararamdaman. Yung nakarang araw, kasi 15 sasyang ang naubos ko, parang nararamdaman ako ng di maganda, pero pinabayaan ko eh kasi narinig ko sa'yo na sabi mo okay lang yun. Pagkalampas yun, wala na rin.
0: Tama. Nung nakalampas po ba yun, naging okay na kayo?
1: Okay na po, pati yung sa sikmura ko na
0: malap.
1: Okay na po. Tapos ngayon, ang asawa ko, pinainom ko na rin, nag-order kami ng 20 bucks.
0: Tama po yun. Yun po yung lagi natin sinasabi. Kasi posible na magkaroon ng unusual na mangyayari o kumbaga maramdaman tayo dahil nga po umiipekto na sa atin yung ating, ibig lang sabihin umiipekto po sa atin yung ating rice coffee, kaya dapat hindi matakot, ituloy lang po. So kayo po nanay, magpapatunay na nung itinuloy-tuloy po ninyo, kahit may naramdaman po kayong kakaiba, itinuloy lang po ninyo, hindi kayo natakot dahil nakinig kayo sa akin nung itinuloy-tuloy po ninyo, naging maganda na, di ba? Ganun po talaga yun.
1: At saka Kuya Boy, parang magaan ang pakiramdam ko, hindi na mabigat, hindi na masasakit ang katawan ko. At saka nakakatulog na po ako ng maano. Dati hindi ako makatulog kasi Kuya Boy.
0: Hindi kayo makatulog ng maayos. Mga ilang oras lang yung nagiging tulog nyo sa buong magdamag.
1: Siguro mga 4 na oras lang o 5 oras pagkagising ko, mga alas 12 hanggang umaga, hindi na ako makatulog.
0: Tama yun. Pero ngayon, tuloy-tuloy na. Maganda na yung tulog po ninyo.
1: Opo. Awa ng Diyos po. Okay na po ngayon yung pagtulog ko. Mga alas 9 na ako makakatulog kuminsan, pero pag diretso-diretso na po yung ano ko hanggang umaga po.
0: Tama po. Kumusta yung pagbabawas po ninyo, nanay?
1: Ay, okay po, Kuya po. Yung umaga-umaga po talaga.
0: Nagbabawas talaga.
1: Opo.
0: Tama po yan.
1: Talaga, Kuya Boy, magaling talaga yung rice coffee mix.
0: Thank you very much po, nanay. Nanay,
1: Kuya Boy, ano pala, Kuya Boy, yung sabon, mayroon na po dito sa Puerto?
0: Yung sabon, sige po, nanay, sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries na malagyan na rin po dyan ng sabon sa inyo. How about po yung ating, nakapagtanong-tanong na po kayo sa mga butika dyan sa inyo?
1: Opo, Kuya Boy, kasi lahat ng butika dito, tinanong-tanungan po namin, wala po. Pero sa Robinson, sa South Star, nagtanong po ako doon, naubusan daw.
0: Naubusan, pero meron.
1: Opo, mayroon na, pero naubusan daw. Panakilibot po.
0: Sige po, nanay. Sige po, at ipa-follow up natin sa atin po naman mga deliveries nang sa gayon ay malagyan na po dyan sa inyo sa Puerto Princesa.
1: Opo.
0: Okay po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. At sana po talaga ay may pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Pati po dun sa anak po ninyo, sabihin nyo, ituloy lang para tuluyan ng mawala yung kanyang iniindang karamdaman. Nanay.
1: Kaya po, sabi ko, mag-inom sila dito sa bahay ba namin. Mag-inom kaming lahat.
0: Tama yun. Para maging maganda yung ating kalusugan. Hindi lang po kayong dalawa ni tatay. Kundi pati po yung pati yung mga anak po ninyo, kasi napaka-importante po na magandang kalusugan sa atin po namang katawan, lalo na sa buong pamilya. Bilang nanay, concerned po kayo doon. Gusto po ninyo yung lahat ng miyembro ng pamilya po ninyo ay dapat po talaga maganda po yung kalusugan.
1: Lahat talaga gusto ko sa buong pamilya ko, lahat kami mag-inom ng coffee mix na yan, iniinom namin mag-asawa po. Gusto ko sila mag-inom din.
0: Tama yun. Dahil importante po sa lalong-lalo na sa nanay, sa mga magulang, lalo sa nanay, na maganda yung kalusugan ng kanyang buong pamilya.
1: Kaya nga po.
0: Di ba? Nanay, ganito na lang po, Nanay Flory Rose. Dahil marami po sa ating mga tagapakinig. Kumbaga, buong Pilipinas po, nakikinig po sa atin ngayon. At marami po sa iba't ibang parte ng Pilipinas, ang mga taga Palawan. Ano po ba yung salita po talaga ninyo dyan sa Palawan?
1: Tagalog din po.
0: Tagalog din, okay. So marami sa atin na mga taga Palawan na nasa iba't ibang parte ng bansa at nakikinig po sa atin ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng mga nakikinig po sa atin, lalong-lalo na yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee at yung mga nagdududa sa kagalingan po ng ating rice coffee, Nanay? Go ahead po.
1: Ang masasabi ko lang po sa lahat ng mga kababayan na nakikinig ng produkto na ito, huwag na kayong mag-atubili na magbili nito at huwag niyong sasabihin na susubukan niya. Bilihin niyo dahil nakakagaling lahat sa lahat ng karamdaman. Kahit ako matagal ko nang ginainda ang lahat kong nararamdaman. Ngayon, parang mag-aana sa pakiramdam ko. Maniwala kayo.
0: Thank you
1: Totoo
0: po.
1: Totoo talaga yan.
0: Maraming salamat po, Nanay Flory Rose. Mabuhay po kayo, Nanay. At sana po mag-iingat po kayo at ipagpatuloy po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Nanay, kung sakali pong meron na po dyan ng ating rice coffee sa inyo pong lugar at dyan na kayo nakabibili ng ating rice coffee at ng ating sabon, pati yung ating 25-in-1, kung sakali pong meron na, Nanay, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, parehong oras.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay. Asahan ko po yun. Maraming salamat po, Nanay. God bless po.
1: God bless din po.
0: Mag-iingat po kayo, Nanay. Thank you, Nanay. Bye-bye po. Salamat po, Nanay. Bye-bye. Apo, salamat.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Ang kaibigan si Nanay Flory Rose ng Puerto Princesa, Palawan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin.

0: Napakagandang kwentuhan mga kaibigan. Ang inyo po nga tungayan, syempre, kung meron din po kayong kagaya noong testimonya o kaya kwento patungkol po sa ating rice coffee, ay itawag niyo po sa amin. 0969-226-9623. At syempre mga kaibigan, sabi ko nga kanina, kung para po naman sigurado po kayo sa inyo po namang bibilhin, ano po, at hindi niyo po makuha yung sinasabi kong nasa kulay gintong dilaw na karton, RISE po yung spelling ng ating po namang rice coffee. Kung gusto niyo po ng larawan, ano po, ng picture mismo ng ating po namang rice coffee, pwede niyo po kaming i-add sa ating po namang Facebook account, ang Rice Brand. Nandun po mga kaibigan, makikita po ninyo ang larawan ng ating po namang mga produktong inyo po namang dapat na hanapin sa pagbili po ng ating rice coffee. Dapat makita niyo po yun doon. Dahil doon po natin makikita o kaya masisigurado yung produkto kung ano po talaga yung itsura para hindi po tayo magkamali. Kasi meron naman po akong nabasa ngayon na text message sa ating po namang mga kababayan na nagkamali. Ano po ang tanong sa akin kung ilang kutsarita daw ng rice coffee ang kanyang titimplahin sa isang tasa. Nung tinanong po natin mga kaibigan, sabi ko kung ano po yung kasi wala po sa tasa, wala po, hindi po kutsarita yan. Kasi daw ang nabili daw po nila ay nasa pouch. Nasa pouch daw po mga kaibigan. So sabi ko mali po yun. Hindi po, wala po sa pouch ang ating po namang rice coffee. Nasa sachet po ito na nakalagay po sa isang karton na sinasabi nga natin kulay gintong dilaw na karton. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po. Yes po, magandang kalusugan.
1: Sino po magtanong?
0: Sino po ito?
1: Norma de Vera po.
0: Norma. Taga saan po si Nanay Norma?
1: Taga Jensen po. Sa General Santos City.
0: General Santos City.
1: Opo.
0: South Cotabato.
1: Opo.
0: Okay, General Santos City, South Cotabato. Ilang taon na po si Nanay Norma?
1: 79 po.
0: 79?
1: Marami na sakit.
0: Okay. Nanay Norma.
1: Narinig ko kasi sa radyo ngayon yung sa rice coffee. Hindi sumatawag. Kaya
0: yes, opo.
1: Pinatawag yung anak ko.
0: Tama po yun. At marami, hindi lang po maraming tumatawag, nanay. Marami pong nagtetestimonya patungkol po sa kagandahan na idudulot po ng ating rice coffee sa ating po namang katawan. Kapag ito po ay araw-araw po nating iinumin, Nanay Norma. Dapat opo po araw-araw kasi doon po sa araw-araw na yon.
1: Para tuloy-tuloy.
0: Yes, doon po natin makukuha yung kagalingan ng ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Opo.
0: Okay po. Ano pong natanong po ninyo?
1: Ano makakabili dito sa Jensen?
0: Sa Jensen, opo. Diyan po sa Jensen, makabibili po tayo ng ating rice coffee, General Santos City, South Cotabato. Diyan po sa Esrin Pharmacy. Alam niyo po ba yon?
1: Ay, saan lang ba kaya? Saan? Paanap ko na lang sa anak
0: opo
1: ko?
0: Esrin Pharmacy. Rojon Pharmacy.
1: Sa Rojon, pwede po. Maraming Rojon dito.
0: Apo, Rojon. Tapos The Jangas Drugstore.
1: Rojon, The Jangas.
0: Opo.
1: Magtanong na ako sa Rojon.
0: Halos po lahat na rin po, nanay, ng mga butika dyan sa inyo po namang lugar. Ang meron pong sa mga butika, mga pharmacy, ang meron pong ating rice coffee. Kaya opo, kaya po kailangan lang po natin ipagtanong-tanong. Ang tanong ko ngayon sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating
1: rice coffee? Hindi pa po. Ngayon lang po ako nakarinig kasi nung binipat ko yung radio.
0: Opo, meron din po nanay dyan sa RV La Pharma Generics Heart Drug Store.
1: Saan po?
0: RV La Pharma Generics. Meron din po sa Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, Butika Arbe, JCU Pharmacy. Lahat po yan dyan po sa General Santos City.
1: Opo.
0: Kuha po ninyo yun.
1: Tanungin ko na lang saan.
0: Opo. Halos po lahat. Halos po lahat, nanay, ng mga butika dyan. Meron ng ating po namang rice coffee. Nanay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, Hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Tandaan niyo po yun.
1: R-I-S-E.
0: Opo, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas.
1: Opo, kasi yung bigas, si ito eh.
0: Yes, nanay, tama po yun. Tapos, kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos po dyan sa karton, nanay, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Isa sa mga sangkap ng atin po namang rice coffee. At meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Opo.
0: Oh, yun po yung tatandaan po ninyo, nanay, para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Oh, nililista ko po.
0: Okay po, nanay. Oh, basta
1: alam,
0: po, ah.
1: Alam niyo na ulit.
0: Ano po yung hindi niyo nakuha? Sabihin niyo po sa akin.
1: Nakuha ko pa. Basta gintong, basta yung kahong gintong karton.
0: Gintong dilaw.
1: Tapos, R-I-S-E.
0: Apo.
1: R-I-S-E. Tapos, may nakalagay na isang tasa ang kopi at saka sikat ng araw.
0: Apo. Tapos, parang may katabing dalawang hotdog. Tapos, ang laman po niyaan, 10 sachet ng ating rice coffee. Opo. Yan po yung iinumin po natin sa araw-araw. Dalawa hanggang tatlong sachet po sa isang araw. Ang pinaka-the best po na pag iinom po ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box ang suggested retail price po niyan.
1: Opo.
0: Okay po, nanay. Yan po yung iinumin po natin na dapat po tuloy-tuloy dahil makukuha po natin yung kagalingan.
1: Maski anong oras po inumin to?
0: Yes, nanay. Po. Kahit anong oras po, kahit wala pa po kayong kinain, wala pong problema, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose, kahit po ilan. Ang inumin po ninyo, wala pong problema po dyan, nanay.
1: Walang overdose.
0: Wala pong side effect, wala pong overdose. Okay po, nanay, maraming salamat po sa inyo. Balitaan nyo, nanay, balitaan nyo po ako kapag kayo po'y nakabili na. Okay po?
1: Opo.
0: Tawagan nyo po ako muli. Maraming salamat, nanay. Opo. Babay po, nanay Norma. Mabuhay. Salamat po, babay.
1: Opo, mabuhay. Salamat din.
0: Ang kaibigan si Nanay Norma ng General Santos City, South Cotabato, Philippines. Naririnig ko lang yung General Santos City kapag lumalaban si Idol Money. Let's get ready to rumble! From the General Santos City, Philippines. Yung mga tipong. Ang sarap pakinggan, di ba? 8-time world champion. Doon ko lang napapakinggan yun. Hindi ko pa nararating eh. Kailan ko kayo marating yun. Anyway, maraming salamat po naman sa inyong lahat, mga kaibigan. Wala tayong oras. Paalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark Poto, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang... Kuya Boy.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa gabi, kung gabi, mag-ihi ako. Ay, kung dito tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee agud dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DDX 500!
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Baghaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang